0: bygone. 100% knockdown.
1: So, naisip niyo na ba yung sagot? Ang tanong ko kanina, speaking of loyalty, pinag-uusapan kanina loyalty, yung mga issues sa Facebook, yung mga cheating issue sa Facebook. Meron bang animal na talagang hindi loyal?
2: Marami yan.
1: Yung ginagamit ka lang.
2: Hmm.
1: Sabi dito, lamok.
2: Marami yan.
1: Higad.
2: Ahas.
1: Ayan. Yan yung isa, di ba?
2: Hmm.
1: Talagang, di ba, a term nga, inahas mo ako, di ba? Kasi yung ahas, hindi loyal.
2: Hmm.
1: For survival lang talaga yung ahas.
2: Hmm.
1: Wala siyang minamahal. Di ka tulad ng aso. Di ba yung aso? May band, may loyalty sa amo.
2: No?
1: Yung dogs. So, ano pa yung hayop? Animal kingdom.
2: Bukod sa'yo?
1: Ba't ako? Bakit ako? Hindi ako loyal. Umayos ka, nakikinig yung asawa ko.
2: Saan sila pumunta?
1: Papunta sa school kasama si...
2: Anong oras ba? Ha?
1: Kasama si Lucas at si Clara.
2: Clara. Oo. Anong oras yung pasok nila?
1: 7:30 ata.
2: 8 na ngayon na.
1: Oh, bakit?
2: Manang-mana ah.
3: Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng...
1: Ani pa, ako talaga ang kinakana mo ah. Hindi ko gusto commercial muna.
3: I have sipon. I have body pain. Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first, I was afraid. Itlasa pang toyo. Ang adobong ihahain sa barkada ko. Buti na hanap ko sarap ng isang buong manok. Dahil sa...
8: Lord,
7: kaya ko na!
9: Mag-adobo!
10: And now

0: parang laging may ulap sa mata ko.
1: Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry.
0: Sinubukan ko.
1: Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
4: Ang mahiwagang alat ni Papa Carlo!
5: So anong hayop? Sa tingin nyo, yung hindi loyal. Magandang umaga! Oras na para matuto. Alamat na. Atin sa inyo ng Pot Pot and Friends. Ako po si Papa Jepoy.
6: Hormat si Papa Carlo!
5: So, ahas. Higad kasi daw Makate. Nakalive tayo sa Facebook, napapanood na. Barangay LS Facebook page. Ha?
7: Nagloloko lang yung
5: obs. Ah, okay.
8: Nagloloko daw yung admin. Palitan nga natin yung admin.
9: Aray ko!
8: Aray mo.
5: Akala ko mga vlogger lang nagloloko.
8: Pati admin nagloloko.
5: Pati yung... Naglolo ko din yan.
10: Anak ka ng po. Anak ka ng po.
5: Okay, game.
10: Anak ka ng...
5: Ito palang hayop na ito ay... maraming asawa.
8: Sino ba yan? Ano ba yan? Anong klaseng hayop yan?
5: Itong hayop na ito ay malapit sa...
8: Itong hayop na ito. Galit na galit ka.
9: Aray ko.
5: So maraming pwedeng mabanggit. Halimbawa, napakalawak ng Animal Kingdom. Pag sinabi hindi loyal, kung ikukumpara mo sa tao, siyempre malayo yung diferensya. Kasi, ang tao ay iba. Dahil sabi nga sa science, eh, tayo ang pinakamataas na uri ng mammal, di ba? Mm. Pero itong hype na ito, ito yung susunod sa tao.
8: Ito na yan?
5: Oo.
8: Mas matalino pa sa aso yan?
5: Mas matalino pa sa'yo.
8: Akalain mong may mas matalino pa pala sa akin. Kumbaga, ako ay naihahanay sa mga...
5: Genius?
8: Genius. Tulad na lang nila Mozart.
5: Mozart?
8: Aristotle.
5: So itong unggoy. Ay, hindi pala siya unggoy. Isa siyang ape. Akala lang marami eh. Ano pinagkaiba? Ang monkey ay may buntot.
8: Tama.
5: Oo. Etong chimpanzee, walang buntot. So, mayahanay siya sa mga apes o primate.
8: Kumbaga ano kung, na yan, no? Tao na ba yan?
5: Kung magre-research ka sa evolution ng human, ng tao,
8: siya na yung pinakamalapit sa tao?
5: Yes.
8: Okay.
5: Sa utak, sa IQ, sila rin ang may pinakamalapit sa tao. Chimpanzee. At hindi ka na dapat magtaka. Dahil kung malapit na sila sa tao, malamang hindi rin sila loyal. At marami silang asawa.
8: Tama. Kaya, pwede bang tumabi ka na? Ikuwento ko na. Dalawang pasakali.
5: Pwede ba tumabi ka? Pinara mo ako. Ano ka? MMDA.
8: MMDA.
5: Tumabi ka nga. Sabi, kulang na lang itulot. Tabi mo nga dyan.
8: Sir, ga, patabihin mo nga to.
5: Minatabi ako eh.
8: Sabi mo nga to, Sir Gab.
5: So ano bang kwento rito?

0: So ito na nga, Papa Jeppoy. Noong unang panahon, may isang unggoy na nangangalang pansit.
1: Halim sa pangalan.
2: Pansit.
0: Siya ang pinakamasayahin at pinakamadaldal sa buong gubat. Kaibigan niya na, kaibigan niya ang lahat. Ang leon, elepante, zebra at iba pang hayop. Ngunit, may masama siyang ugali. Pag wala ang kaibigan niya, pinagtatawanan niya ito sa iba. Kapag may lihim na ibinubulong sa kanya, ikinukwento naman niya sa iba. Madaldal, makulit. So isang araw, nagdiwala sa kanya ang leon at nagsabing, "Kaibigan, huwag mong sabihin sa iba na natatakot ako sa kulog."
2: Ah, may sikreto. Sikreto yung leon. Eh, macho yung ano ng leon, di ba? Kumbaga, yung image ng leon, eh, alpha.
0: Alpha.
2: Tapos malalaman mo, takot pala sa kulog. So, pinagkatiwala dito kay Pansit.
0: Sabi ni, ano, ni Leon, "Huwag mo sabihin sa iba na natatakot ako sa kulog. Alam mo naman, ako yung kinikilalang hari ng kagubatan."
2: Tama.
0: Sabi ni Pansit, "Oo naman, akong bahala dyan, pre."
2: Roscast tayo.
0: Inakmayan pa eh. Inakmayan pa niya eh.
2: Ganyan-ganyan si ano, Chris Romeral sa akin. Nung napaaway ako, sabi sa akin, "Pa, ako nang bahala sa'yo. Umuwi ka na."
0: Galing. Nung pag-alis, nilaglag ka?
2: Sinamahan pa sa barangay yung inupakan ko.
3: Aray ko.
2: Away, di ba? Away.
0: Oo, away.
2: Inupakan ko. Sinapa ko. Sabi, "Muwi ka na, maliit na. Trouble, nakakaya, pare. Muwi ka na. Ako nang bahala rito." Pag-uwi ko, sabi, "Pare, kasama si Romeral doon. Nagpabarangay, pinablatter ka."
3: Alak ka lang po.
0: Ibig sabihin, mas madali niyang gawin yung masama niyang balak.
2: Antindi.
0: Kasi wala ka na doon eh. Hudas pala to si Romeral eh. Sama nung ugali mo, Romeral ah.
2: Ganun pala. Ano nangyari ngayon?
0: So, ayun. Pero kinabukasan, ikwinento niya ito sa buong gubat. Pinagtawanan ng ibang hayop ang leon. Napakawalang iya. Parang ginawa sa iyo yun ah. Kumbaga, sabi niya, "Sige, hindi ko kukwento, natakot ka sa kulog." Kinabukasan, kwento pala niya. So ngayon, pinagtawanan siya ng ibang hayop.
2: Pinulutan siya.
0: Nalungkot itong leon at sinabi, "Akala ko tunay kitang kaibigan.
4: Nako po.
0: Ba't namang ganun?" So unti-unting iniwasan si Pansit sa lahat. Wala nang gustong magkwento o magtiwala sa kanya. Kahit saan siya pumunta, walang gustong makipaglaro. Kasi nga madaldal, hindi mapagkakatiwalaan. So isang gabi, umiiyak siya sa ilalim ng puno.
2: May nagtatanong sa Facebook Live, ano daw ang apelido ni Leon?
0: Ha?
2: Anong apelido ni Leon?
0: Ha? Leon Guerrero.
2: Leon Guerrero. Takot sa kulog.
0: Bumunot na ng baril, oh. May kutsilyo ba dala yan?
2: Dalawa kalaban, isa bala, patay.

0: Si Leon Guerrero. So ano nangyari? Tuloy ang kwento.
1: Sabi niya, umiyak siya eh dun sa puno. Kinagabihan.
2: Dati, marami akong kaibigan. Bakit ngayon wala na?
0: Siniraan siya.
1: Tanong niya sarili niya. Umiyak siya. So narinig ng matandang kwako. Dahil ang kaibigan ay parang salamin yan. Kapag nabasag ang tiwala, mahirap na itong buuin muli. Kaya itong si Pansit, para muli niyang makuha ang loob ng kanilang kaibigang mga hayop. Eh, sabi niya, para makuha ko ulit ang tiwala, ay kailangan kong baguhin ang sarili ko. Kaya ngayon, itong si, si Pansit, natuto siyang mag-ingat sa salita. At maging tapat sa kanyang mga kaibigan. At dahil sa kanyang pagkakahuwig sa tao at sa aral na natutunan niya tungkol sa pakikisama, tinawag siya ng mga hayop na chimpanzee. Bilang paalala na ang talino ay walang halaga kung wala kang katapatan.
0: Ah, chimpansit. Yung pala yun?
1: Yung pala yun?
0: Chimpansit?
1: Doon niya ginawa hango sa kanyang pangalan na pansit. Chimpansit.
0: Kaya pala, ba't siya tinawag na pansit?
1: Ha?
0: Ba't siya tinawag na pansit?
1: Ba't siya tinawag na pansit? Mahilig kasi siya sa spaghetti. Mahilig siya sa spaghetti. Jolly spaghetti.
0: Tapos ang pangalan niya, chimpansit.
1: Chimpansit. At ang aral dito, Papa Jeppo, ay mas mahalaga ang pagiging tapat at loyal kaysa sa pagiging matalino. Ang tiwala ay mahirap makuha, ngunit madaling mawala. Sa sobrang talino nitong chimpanzee, kumbaga sa isip niya, kaya niyang manlin lang.
0: Tama.
1: Kaya itong mga chimpanzee na ito, nagagawang maraming kinakasama. Ganun din yung tao.
0: Tama.
1: Oo. Kaya akala nila, dahil sa katalinuhan nila, hindi sila mahuhuli. Pero ito, yung mga nangyayari, paulit-ulit na lang. Tulad nitong mga issue ngayon na nangyayari, Papa Jeppoy. Na akala nila, dahil sa sobrang talino nila, marami silang pera. Ngayon, hindi sila mahuhuli. Oo. Importante, yung katapatan.
0: Tama.
1: Hindi yung talino, Papa Jeppoy. Kaya kayo mga babayero, magbago na kayo. Sumuko na kayo. Bago pa mahuli ang lahat.
0: Napakaganda. Yan po ang alamat.
1: Ng chimpansit.
0: Na mahilig kumain ng...
1: spaghetti.
3: Aray ko.
4: Mali ka dyan, partner.
0: Yung pala yun.
1: Yung pala yun.
0: Magsilbi sanang aral to at paalala sa atin. Na kapag hindi ka nakaupo sa lamesa, sigurado ikaw ang hapunan.
1: Okay.

0: Lamang is brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!

0: That song was brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Oras ng Barangay 826.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo

0: Mga nalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works after versus Alaksan Extra. Well, plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Exist. Consult your doctor.
2: Lahat ng bills due today!
3: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Naku, sakitin din yan.
8: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
11: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
12: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: stronger.
1: Inanibay!
0: Forever!
1: Habang
2: number one.
3: Ingat, mga taga Southern Philippines. Yun, kaka-message lang ng kaibigan ko. Medyo malakas yung lindol doon, Papa Jeboy. 7.8 magnitude earthquake.
4: Ang lakas nun!
3: Ang lakas nga. Kaya ingat po tayo. Oo, yung mga especially dyan sa Davao, malakas yung lindol dyan. Lagi nililindol dyan eh. So, ingat po tayo. Ayan, maging aware. At makinig lagi sa balita, Papa Jeboy.
4: Yes, sumunod po sa announcement, makipag-cooperate sa kinaukulan.
3: Kinancel na yung mga pasok ngayon dun, Papa Jeboy. Oh.
4: Ang lakas nun, 7.8?
3: Oo, 7.8.
4: Saan exactly yan?
3: Eh, si Junjun, yung kaibigan natin.
4: Davao?
3: Oh, Davao siya. Yun, malakas nga, sabi niya, mga 7 daw or 6.
4: Malakas yun.
3: Ito nga, 7.8. Oh, papunta ng 8 to.
4: Kakatakot.
3: So, ayun, pagdasal po natin, ha. Sana
4: mga
3: walang
4: kababayan natin.
3: Oh, sana walang masamang mangyari po sa kanila.
4: At sana po, nasa maayos na silang kalagayan. Ngayon po ay Monday, June 8, kung kakatunin mo lang. Magandang umaga. Maraming salamat at naalala mo ang Barangay LS. Maraming salamat na at Barangay LS ang pinili mong radio station. Ito yung Pot-Pot. Pot-Pot and Friends po. Yan po, every morning. Kami po ni Papa Carlo, napapakinggan. Nakalive pa rin tayo sa Facebook. Pwede nyo pa kaming message. Papa Jeboy, tuwang-tuwa naman ako sa galak sa inyo. Sabi ni Benji, maraming salamat, Benji. Ang pangalan ko, Papa Jeboy.
3: Ako naman, si Papa Carlo.
4: Kilala mo naman ang mga papa mo eh. Stay dry, kabarangay.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1. Forever number 1.

0: nangikipag-meet up na.
1: Ay, ang aga, kabit-kabit.
0: Ang aga, good morning. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakapag-text sa'yo kasi kakaalis lang nung asawa ko.
1: Akala ko ano, kakaalis lang nung ano, nung anak natin. Kano'ng pumasok kasi sa school?
0: Ay, okay. Hindi ko nag-gets yung joke mo dun, B. 9:05 pa lang yung mga joke mo pang ano na, pang midnight. Ayusin mo para magkasundo tayo, ha? Kare, ayan. Uy, mga kabarenga, welcome po sa programang Talk to Papa. At kasama niyo po kami ngayong umaga. Ako po si Lady Gracia.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Kung may mga problema, gustong pag-usapan, pag-usapan na yan sa ating mga Facebook, Barangay LS 97.1. Live din tayo doon.
1: At sa mga kapuso natin na gusto mag-share ng inyong mga stories, ayan, pwede kayo mag-PM, search nyo lang sa Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
0: Ayun. At sa akin po mga kabarangay, PM nyo na rin ako sa aking Facebook, Lady Gracia. Kahit anong klaseng mga problema na pinagdadaanan nyo ngayon, o di naman kaya kung may mga problemang natapos naman na, pero gusto nyo lang balikan para mag-iwan ng lesson para sa mga nakikinig sa atin, pwedeng-pwede yan.

0: Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na.
1: I-talk to Papa na.
2: 9:10 ang oras natin, mga kabarangga. Welcome back to Talk to Papa. Kasama niyo po kami, ako po si Lady Gracia.
3: At ako po si Papa Johan.
2: At ako, hindi nga sumasagot yung bidang naggustong bumida ngayon.
3: Mm-hmm.
2: Ayan, ito may mga nagtatanong sa Facebook Live natin. Paano po ba bumida? Sabi niya dito. Pwede kayo mag-PM ha sa mga Facebook namin. Sa akin po, Lady Gracia.
3: At sa akin po, Papa Johan. Mag-PM lang po. Pwede kayong directly mag-PM sa Facebook ng Barangay Alas 97.1.
2: Kung gusto niyo rin tumawa, 8374-8737 yung mga telepono natin.
3: Yes.
2: Ayan, kahit ano, pwede natin pag-usapan ngayon. Problema mo ba yung asawa mo? Problema mo yung mga kaibigan mo? Katrabaho mo? Problema mo yung sarili mo mismo?
3: Ay, sige. Maraming ganyan. Mm-hmm. Pinoproblema yung sarili. Alam mo kung bakit? Kasi hindi nila malaman kung ano ba yung mga gagawin nila sa buhay sa sobrang dami ng problema ang kanilang pinagdaraanan. Yung tipong yung iba eh halos wag na magtrabaho, yung nakahilata na lang, parang nakatunga nga na lang.
2: Alam mo, mas nakakapagod yan. Yung walang ginagawa sa buhay, lalo
3: exactly.
2: Na kapag nasanay ka na nagtatrabaho ka, tapos bigla kay titigil sa pagtatrabaho, kahit yung tipong ilang araw lang, parang hahanap-hanapin ng katawan mo yung pagtatrabaho.
3: Yeah, nakakawindang na parang tipong gusto mong gumalaw, pero ay nako, sa mga kapuso natin na ganyan yung mga pinagdaraanan. Pwede kayong mag-PM ha. Nagahanap po kami ng panibagong bibida dito sa Talk to Papa.
2: Sa mga kabaringay natin again, pwede po kayong mag-PM sa aming mga Facebook, Barangay LS 97.1 at sa akin po, Lady Gracia.
3: Yes.
2: Ayun. At yung sa'yo?
3: At sa akin po, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Sa mga kapuso natin, ha, mga mamis na naghahanda ng mga baon ng kanilang mga anak, mga junakis, yan papasok. First day of school today.
2: Yeah, yung marami ngayon,

0: Papasok na, no?
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi yung iba, umpang umaga talaga sila. Naku, umaaga na naman nagigising ang mga mommies natin ngayon.
1: Tawang-tawa ako sa pamangkin ko kanina, mm-hmm. ka-video call ko yung nanay ko.
0: Mm-hmm.
1: Eh, late nagising yung pamangkin ko for kinder.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nagising sa banda mga 8:30 na yata or 8. Biglang pagbangon, kinuha agad yung ano, yung kanyang bag. Diretso sa ano, sa gate.
0: Diretso, hindi pa nakaka, ano, nabigla.
1: Nabigla, oo, sabi oo. Late na raw siya. Ay, naku, late na rin. Late na rin ng gising mo.
0: Bakit kasi ganyan yung oras ng gising mo? Pero ito, magigising kayo sa mga papremyo na hatid po sa inyo ng Kapuso Big Time Panalo. Mga Kapuso, malaking papremyo naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwede magpadala ng entries at may chance manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang maswerte mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin ang may chance manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug Branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede rin maghulog ng entries sa food outlet nationwide. Mag-ingat lamang po tayo sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o Rumisita sa official Facebook page ng GMA promos para sa complete mechanics and announcement.
1: Wow na wow!
0: Kung pera din ang problema mo,
1: mm-hmm.
0: Sarilihin mo na lang muna yan.
1: Ako rin, ganun din eh.
0: Pagpo-problema sa
1: taan, pwede natin gawin. At atin may comment dito ha, na sa
0: mga kabarangay, babalik po tayo may
1: ayaw,
0: sa barangay LS 97.1
1: number 1
0: 4.

0: Casey nasa kabilang linya. Hello, Casey.
1: Hello po.
2: Yung mapag-uusapan natin dito ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
1: Ayoko na po sanang i-ano po.
0: Ah, sige, okay lang. Okay lang. Alright, sige.
1: Opo.
0: Okay, sige, Casey. Ang problema mo ay tungkol sa live-in partner mo. Ano ba ang nangyari dito? Talk to Papa na.
1: Siguro po, ano, hindi ko po alam kasi kung paano siya mag-start, pero nag-start po kasi yun nung nahuli ko po siya noon.
3: Mm-hmm.
1: Tapos parang simula po noon.
0: Ano po yung nahuli mo sa kanya?
1: Na hindi niya, parang di po sila iba, gano'n. Parang pumunta po doon yung girl, may kasama.
0: Ah, so may kabit siya? Nahuli mo siya may kabit?
1: Hindi naman po kabit, yung parang sa inuman lang po nangyari, gano'n.
2: Like, yung parang nakainom lang niya, tapos, oh, ayun na, iba, may ibang parang, nangyari na.
1: Dumalo po yung ano niya, mga kaibigan niya, dalawa po, isang babae, tapos lalaki, din nag-inuman po. Tapos, nakainom na po siya noon before pa po dumating yun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nung ano po, dun po, parang niyaya niya po ako, tapos parang tumanggi po ako, tapos nung sabi ko, ba't parang antagal niya na po sa labas? Tapos, mm-hmm, napagtingin ko po, parang nakita ko po sila nung babae na naghahalikan.
0: Oh, no.
2: Dahil lang sa pagtanggi mo, naghanap ng iba.
0: Saka nakainom na siya nung time na yun pa.
2: Mm-hmm.
0: Nasaan yung isang lalaki na kasama nila?
1: Katabi niya lang, katabi po ng babae, nakahiga po sila sa higaan.
0: What? Nakikita din ng lalaki yun?
1: Opo, feeling ko, pero di lang po siya nagsalita, ganun.
2: Oh.
0: Tapos nandun lang kayo sa iisang bahay, nandun ka din.
1: Di po, bali, nasa kwarto po kasi kami, tapos may paglabas po ng pinto, meron, mm-hmm, po siyang parang isang higaan din po, may isang ano, set, tapos doon po sila nung lalaki yung mag-tropa po, gano'n.
0: I mean, alam ng babae na karelasyon ka, di ba?
1: Opo, kasi magkakasila, parang anak po sila, parang hindi malayo, gano'n.
0: Ha?
2: Magkamag-anak pa?
1: Parang, Opo, parang malayo, pero close po din sila.
0: Oh, kahit, mm-hmm, na magkamag-anak pa rin niya, nakak... Okay, nagpapanggap, parang walang nakikita, gano'n?
1: Opo, parang gano'n.
2: Anong ginawa mo?
1: Ayak po ako, tapos sobrang galit ko po nun.
0: Hmm.
1: Pumasok po ako nun sa ano, sa kwarto, tapos nakita niya po ako, nasumunod po ako.
2: Hmm.
1: Tumingi po rin nun.
0: So, buti hindi ka nag-iskandalo?
1: Sinaktan yung babae, pero yung consider ko,
0: naku, mga kabarangay, yun na. Umiiyak na. Iyak na, ano ba naman tong buhay na to? Oo. Hindi, pero kasi ang sakit nun. Ang babae pa naman, napaka-emosyonal.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Lalo't makita mo yung partner mo na may kahalikang iba.
0: At doon sa mismong bahay ninyo. Mm-hmm. Kaesyo, nasa labas yan ng bahay ninyo, nandoon sa poder ninyo.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Anong kawalang respeto naman yung ginawa nung lalaki na yun?
2: Grabe, dahil lang sa alak, no? Dahil lang lasing itong anong to. Di pinagbigyan ng ating bida. Pero mapapatawad kaya ng ating bida itong lalaking kanyang ka-live-in partner na to.
0: Babalik tayo maya-maya, mga kabarangay. Ako si Lady Gracia.
2: At Papa Johan.
0: Kinig na sa Barangay LS 97.4 Forever.

0: Everything with Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Hello mga kapuso, si Papa Ace po ito. Masakit na lalamunan dahil sa ubo at nakadikit na plema? Naku, hindi pwede yan. Lalo na sa mga katulad nating everyday lumalaban sa buhay. Pero madalas, hindi natin ito maiiwasan. Katulad ko, sa dami ng ganap sa buhay, madalas dinadapuan ng ubo at plemang makapit. Kapag mabigat ang pakiramdam, apektado ang trabaho at buong araw mo. Kaya huwag mong pabayaan ang ubo at plemang kumakapit. Sa ubong may plema, subok ko na ang Sonyx Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Sonyx Advance sa tablet man o liquid. Switch to Sonyx Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Sonyx Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stronger. Forever.
4: Barangay LS
5: 97.1.
4: Forever.
5: Number one.
6: Better ang summer sa Barangay LS.
7: Lahat ng gusto.
8: Pera, motor, at kahit ano. Hindi ko pa tapos bayaran. Bigla akong hiniwala yan. Ano ba yan?
9: I-talk to Papa na.
10: Hey, hey! Hey, hey!
11: 9:33 ang oras natin, mga kabarangay. Kami pa rin po ang inyong kasama ngayong umaga, Lady Gracia.
12: At Papa Johan.
11: Ako, ito na nga, napakabigat nga po umaga-umaga pa lang ng problema ng bida natin na si Casey. Mantakin ninyo, tumanggi lang itong si Casey doon sa live-in partner niya na may mangyari sa kanila nung gabi ng yon. Aba, eh may kainuman itong si partner ni Casey, yung malayong pinsan daw niya at isang lalaki. Nahuli ni Casey na nakikipag-chulalaps itong si live-in partner doon sa malayong kamag-anak na babae nitong si lalaki.
12: Ouch! Ang sakit naman!
11: Doon mismo sa bahay nila. Diba? Nandun daw sa may parang sa labas nila kung saan man. Pero nandun sa poder nila mismo.
12: Ay, kung ako yun ay magwawala talaga ako.
11: O, pero itong si Casey, hindi naman nag-iskandalo. Pero umiyak, diba? Iiyak at iiyak ka talagang. Emotional pa naman namin mga babae. Okay, so balik natin sa kabilang linya si Casey. Hello, Casey.
13: Yes po, hello po.
11: Okay, sige, tuloy lang natin yung kwentuhan. Kaya mo pa ba?
13: Opo,
11: kasi
13: kaya naman.
11: Ito, kailan lang ito nangyari?
13: Mga ilang years na din po.
11: Oh, matagal-tagal na din, pero pag binabalikan, naiiyak ka, no?
13: Yes po, parang hindi ko na siya nakalimutan, ganun.
11: Oo, hindi talaga, mahirap talagang kalimutan yung ganyan. So, balikan natin yung part na... na huli mo sila tapos nakita ka niya nung kinakasama mo.
12: Okay. Anong mga nangyari noon?
13: Ano po, nag-sorry po siya, humingi po siya ng tawad. Tapos noon, yung mga ano po, di pa po umalis yung babae tapos yung lalaki. Nandun pa din po sila.
11: Wow. Tapos
13: umaga pa. Opo, kahit nag-aaway na po kami, ganun, galit na galit po ako nun sa ano ko, sa partner ko. Hindi pa rin po sila umalis, nandun pa din po sila. Tapos kinabukasan pa po sila umalis.
11: Ha?
13: Tapos po nun, opo.
12: Pala mukha, ha?
13: Tapos po nun, ayun nga po, di ko po pinapansin yung partner ko. Umalis po siya, parang umuwi po muna siya sa ano niya, sa pamilya niya, ganun.
12: Okay.
13: Tapos po nun, de, tumagal po na kapag napatawad ko na po siya, ganun, parang, kaso nga lang po, napatawad ko siya. Parang hindi pa rin po siya nawala.
12: What do you mean, hindi pa rin nawala?
13: Parang, nawala na po yung tiwala ko sa kanya, ganun.
12: Ah.
11: Pero ito, okay. Matatanong ko lang, tanong ko lang sa'yo, ha. Nung tinatanong mo siya bakit niya ginawa yun, ano yung naging rason niya?
13: Wala po, humingi lang po siya ng tawad, ganun. Magsasorry lang po siya.
11: Hindi mo siya tinanong kung bakit mo ginawa yun sa akin? Anong rason mo? Walang ganun.
13: Wala po, basta galit na galit lang po ako.
11: Tapos yung babae na yun, hindi man lang nagsorry sa'yo.
13: Hindi po, di pa po sila umalis noon. Kinabukasan pa po nung ano.
11: Talaga natulog sila.
12: So nung kinabukasan, medyo nabawasan na yung ano ng alak, hindi man lang ikaw kinausap ng babae about doon? Bago sila umalis?
13: Hindi po, di na po kasi namin siya naabutan eh. Parang umaga po sila umalis pero maaga po tulog pa po kami ganun.
12: Mm-hmm.
13: Tapos parang humingi lang po siya ng pasensya dun sa mga kapitbahay namin kasi ganun daw po narinig nga po siguro nila yung mga pag-aano namin. Dun po siya humingi ng pasensya. Pasensya na kayo, ganun po.
12: Oh, pasensya sa mga nangyari yun pero hindi nagpasensya dahil hinalikan yung iyong ka-live-in partner.
11: So after ba nun ay nagkikita pa rin sila, nagiinuman pa rin sila?
13: Hindi na po sila nag-ano nun.
11: Hindi na nagpaparamdam sa inyo?
13: Hindi na po sila nagpapansin nun kasi nga po ganun na yung nangyari.
11: Nakakahiya, di ba? Nakakahiya.
12: Pero after nitong napatawad mo na itong si lalaki pero nandun pa rin, no? Nawalan ka lang ng tiwala. May mga naulit bang pangyayari? O meron pa bang tayong...
13: Hindi naman po, wala naman po. Pero feeling ko dun lang po nag-start na nagbago na ako sa kanya.
11: Paano yung pagbabago mo sa kanya?
13: Yung... Iba po dati po nung... Hindi niya pa po yung nagagawa.
11: Sige lang.
13: Yung parang mabait pa po ako sa kanya. Ganun yung talaga po. Okay pa po kami. Kaso po, nung nangyari po yun, parang nagbago na po ako sa kanya. Parang naging masama na ako sa kanya. Parang ganun po.
12: Like, paano yung mga ginagawa mo na?
13: Parang hindi na po talaga kami tulad ng dati. Parang kada iisipin ko na bawa yung mga kaibigan ako o kaya may mga pumunta sa amin, baka ako mamaya mangyari na naman po yun, ganun.
12: Pero hindi naman na naulit?
13: Hindi naman po kasi parang naano ko na po na baka may iba po yung mga kaibigan ko gusto po niya pumunta o kaya po dumalaw sa amin. Hindi ko po inaano kasi naisip ko baka mamaya ganito na naman mangyari na naman yung ganun.
11: Praning na. Alam mo, huwag ka mag-alala kasi maraming nakakaget sa'yo. Kasi nga, yung utak mo, gusto mapigilan yung mga ganun pangyayari, na trauma ka. So iniisip mo lahat ng medyo katulad doon sa nangyari sa'yo dati. Baka maulit kapag may ganun ulit na sitwasyon. Diba?
13: Opo, parang ganun. Kahit naman po nangako siya na di na maulit. Kasi po maano po kasi siya sa babae, parang mabiro po siya, malapit, ganun. Mabait naman po kasi siya, ma-friendly po siyang tao, ganun.
12: Pero hanggang ngayon ba, kayo pa rin?
13: Kasi kami po, parang... Kasi po nagkaroon po kami ng problema, wait. Kasi lagi nga, nagsimula nga po din yung problema namin na nag-iba na ako sa kanya. Sa ganun, parang hindi na po kami naging okay. Tapos po, lagi po kasi siyang nagiinom, ganun. Minsan po, umaga na po siya uwi, madaling araw, ganun. Kasama niya po yung mga kaibigan niya, ganun.
11: Tapos siguro nanginginig ka lagi, napapraning ka kasi iniisip mo, ala baka may nakilala siya sa inuman.
13: Opo, ganun. Tapos po nung lately lang po, na umuwi ko siya ulit na uminom po siya, ganun. Kahit nangangako po siya na di na po siya iinom, pinaalis ko po siya. Sabi ko, dalhin niya na po yung mga gamit niya, ganyan. Tapos po, ayun po, umalis po siya, dinala niya na po yung mga gamit niya.
12: You mean, lumayas talaga siya?
13: Opo, ganun.
11: Kasi yung sa trust issues mo sa kanya, since paulit-ulit ka na binabanggit sa kanya yon, na iinis na din siya,
13: no? Opo, lagi na rin po kasi kami nag-aaway, ganun. Pag nag-aaway po kami, minsan nababanggit ko po yung ganun. Parang nagkakasabihan na po kami ng masasakit na salita, ng mga ano. Parang hindi na po talaga okay, ganun.
11: Kasi ikaw mismo, hindi mo rin makalimutan kasi talaga, ano?
13: Opo kasi.
11: Okay, sige. So ngayon, yung last time na pinalayas mo siya, umalis na talaga siya?
13: Opo. Ano lang po yun, parang nito lang po. Parang days pa lang po yung lumilipas.
12: Days pa lang.
11: So ngayon, wala siya dyan?
13: Opo.
11: Nasaan siya ngayon? Anong balita mo?
13: Parang umuwi po siya sa kanila, ganun.
11: Mm-hmm. Pero nagkakausap kayo?
13: Hindi po, wala po. Wala po kaming ano.
12: So, ibig sabihin ba nito, itong paglayas niya, paglayas na rin sa relasyon niyong dalawa?
13: Hindi ko po alam kasi meron po kasi kaming anak.
11: Kailan lang kayo nagkaroon ng anak? Matagal na ba before mangyari yung cheating o mga, lately lang?
13: Opo, tapos na po yun kasi yung anak ko namin ano pa lang 3 taon eh.
11: So parang after na ng cheating?
13: Opo.
11: Ay, okay. O sige, so ngayon ano ang nafe-feel mo?
13: Parang gusto ko, kasi po, parang gusto ko na lang po na kami ng anak ko lumayo. Ganun, parang gusto ko na lang po talaga na ano na kami. Kasi feeling ko, di na po talaga maayos yung pagsasama namin. Kasi parang lagi po nandun yung mga nagawa niya. Parang talagang galit na lang po yung nararamdaman ko. Ganun.
11: Mm-hmm. Okay.
13: Parang naubos na po yung ano ko sa kanya. Kasi lagi po kami nag-away. Nagkakasabihan po ng masasakit na salita, ganun.
12: Naubos na ang pagmamahal mo.
13: Opo, parang wala na po eh. Parang piling ko, dahil sa bata na lang po, sabi ko sa kanya, lumaki-laki lang yung anak mo, hindi na ako mag-aano. Sabi ko talaga, ubos na ako, matagal na. Sabi ko, kung di mo lang nagawa yan, baka masaya pa tayo ngayon. Sabi ko po sa kanya yung ganun. Sabi ko, kung di mo siguro nagawa yun, baka di ako sa'yo ganito ngayon. Sabi ko po sa kanya yun.
12: Mm-hmm.
11: Tama rin naman kasi. Siya rin naman kasi yung nagpasok ng problema na yan. Diyan sa sitwasyon ninyo.
13: Tapos parang nakakasama po ng loob ko. Parang tingin sa akin ng mga tao sa amin dito po. Na parang ako pa po yung masama. Ako pa po yung... Ano kasi, lagi na po kami nag-aaway, pinapaalis ko nga po siya, ganun. Parang feeling ko sa mga tao po dito, parang sama ko pong tao, ganun.
12: Oh, okay.
11: Hindi kasi nila alam yung pinagdadaanan mo.
12: Mm-hmm. At saka hindi naman siguro nila alam yung talagang eksaktong nangyayari doon sa nakaraan.
11: Alam ba nila? Alam nung mga tao sa paligid mo?
13: Hindi po kasi, so dati po namin yung tinitiran eh. Kasi po, umano na po kami doon. Lumipat na po kami.
11: Pero bakit kasi umaabot doon sa ibang tao na parang ang sama ng tingin sa'yo? Ano ba? Kasi pag nag-aaway kayo, nagwawala kayo dyan sa bahay ninyo? Nakikita nila?
13: Hindi naman po siguro naririnig kasi parang dikit-dikit lang po, tabi-tabi lang.
12: Paano kayo mag-aaway? Like sigawan, murahan, ganyan?
13: Opo, ganun.
12: At gaano padalas?
13: Pag uwi po siya ng dasing, tapos minsan po kasi hinihintay po namin siya ng anak namin, ano na po siya dumarating, mga
12: alas siya kadalas mag-inom sa isang linggo?
13: Noon po kasi halos araw-araw po eh. Minsan po umuwi na po siya, madaling araw na, hindi ko po siya pinagbubuksan ang pinto, talagang hindi ko po siya pinapapasok noon. Maalis po siya kung saan po siya pumupunta, ganun.
11: Okay, so sa ngayon, since hindi pa siya umuuwi, hindi rin siya nagpaparamdam, ikaw nararamdaman mo, pagod na pagod ka na, ayaw mo na kasi ang toxic na.
13: Parang gusto ko na lang po, alimbawa po kung may mapupuntahan kami ng anak ko, parang gusto ko na doon na lang po kami, parang gusto ko na lumayo na lang po kami kasi parang alimbawa po, isa pamilya ko po kasi parang mabuti po yung partner ko, ganun, kasi parang tingin din po ng pamilya ko, parang ako po yung may mali. Ganun. Mm-hmm. Kaya pili ko po, parang wala na po ako mapupuntahan. Parang gusto ko na lang po na lumayo kami ng anak ko sa malayong lugar, yung wala pong nakakilala sa amin. Parang po makapagsipula kami, ganun.
11: Casey, ikaw ba ay housewife or meron kang work?
13: Dati po may work ako, pero nung nagkaroon po kami ng anak, ayun po, tumigil na po.
11: Mm-hmm. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi ka rin makaalis, no? Kasi iniisip mo rin kung paano kayo mabubuhay na mag-ina.
13: Opo kasi.
11: Mm-hmm.
13: Opo, yun nga po. Kung sana nga po may work na pwede isama yung bata, kahit mag-stay in, siguro po isasama ko na lang siya para makalayo na lang din po. Kasi ilang beses na din po kasi kami ganun. Parang paulit-ulit na lang po kami na mag-aaway kami. Lilipas po yung linggo, mawawala po siya. Tapos babalik po siya. Parang gano'n na lang po yung nagiging routine namin na parang lalayas siya, babalik, lalayas. Gano'n po.
11: Sobrang toxic nung relasyon ninyo nangyayari. Ikaw ba nung time na ito ha, kasi ang babae kapag naloko, ang kailangan ng babae is assurance na hindi ka na magloloko. Lagi mo lang, kumbaga parang gusto mo marinig sa kanya yung mga salita na para makampante ka na hindi na mauulit yon, na talagang pinagsisisihan niya yung nangyari.
13: Kasi parang wala po ako nakikitang ganun eh. Kahit sinasabi niya po, pero parang hindi ko po siya nararamdaman kasi nakikita ko pa rin po na sa babae parang mabiro po siya. Di ba po dapat hindi na ganun?
11: Kasi napapraning ka na din sa ginawa niya.
12: Na parang ganun ulit yung gagawin. Tanong ko lang, Casey, gaano nakatagal yung naging relasyon niya?
13: Ano po, 7 years.
12: 7 years.
11: Tagal na rin kasi.
12: At sa 7 years na yun.
11: 7 years kayo ngayon, tama?
13: Opo, opo.
11: Ay, nasa crucial period sila ng relasyon nila. Mm-hmm. Kaya ganito. Oh.
12: At sa 7 years na yon, gaano karaming beses na parang naisip mo na gusto mo nang makipaghiwalay?
13: Lately lang po nung mag-anak na po kami, parang doon na po ako na pagod na parang lagi na lang ganito, ganun. Sabi ko sana, sabi ko kung di siguro kami nag-anak, baka tas nangyari yung ganito na na parang na-realize ko po na dapat na talaga akong mag-let go. Kaso po, kasi ngayon eh, may anak po kami eh. Ilang taon pa lang po yung anak namin. Kaya parang hindi ko pa po kaya na tumayo ba na magtrabaho. So, kasi wala din po mapag-iiwanan sa kanya eh.
11: Okay, sige. So ano ang itatanong mo sa mga kabarangay natin ngayon?
13: Kasi parang hindi ko po alam yung gagawin ko kung dapat po ba na maghanap kami na ano, lumayo na lang kami. O pag bumalik po siya, tanggapin na naman namin, ganun.
12: Okay.
13: Kasi parang ganun po kasi yung nangyayari eh. Lilipas po yung linggo na parang magpapa, di ba po pinaalis ko siya, ganun, nag-away po kami, umalis po siya. Parang mag, ano po ginagawa niya, ganun. Kasi paglipas po ng mga weeks, babalik po siya na parang, ano po, ganun.
11: Okay, sige. Ganito ha, hintay mo yung mga ibibigay na payo sa'yo ng mga kabarangay natin at yung mga makikisimpat siya sa sitwasyon mo. Okay, kasi medyo mahirap din yan, lalo 3 years old yung anak mo. Possible kasi din na nagpo-postpartum ka pa.
12: Yeah.
11: Diba? Tapos nakakadagdag pa. Mas matindi yung emosyon mo ngayon at nangyari pa yung panloloko na yun dati. Sige, abangan mo kung ano yung masasabi nila. And just in case may mga mag-offer ng work sa'yo dito, tingnan natin ha. Okay, baka makatulong din sa'yo. Kasi kung kami lang din talaga yung tatanungin, napaka-toxic na nung relasyon ninyo. Gusto natin ang buong pamilya, pero yung mental health mo na yung nasasakripisyo. Actually, kayong dalawa. Kaya yung isa, tumatakas na, lalayo-layo na lang. Lumalayas-layas na lang, di ba? Tapos ikaw, pag naiiwan ka mag-isa dyan sa bahay, mas lalong bumibigat.
12: Mm-hmm. Tsaka ang hirap din ng laging bumabalik sa isipan mo yung mga nangyari dati na ayaw mo nang papuntahin even yung mga kaibigan mo at kaibigan niya dyan sa bahay.
11: Nakakapraning eh. Kasi kapag ikaw naloko, yung tipong binabantayan, tama, di ba, Casey? Binabantayan mo na yung bawat galaw niya, yung bawat tingin niya. Kapag nagkukwento siya, magkukwento siya tungkol sa babae, parang medyo kakabahan ka kasi baka mamaya interesado siya dito.
13: Hindi po, ma, kasi inaisip ko baka mamaya po siya dahil nagiinom po siya sa mga sa ibang lugar, baka mamaya, di ba po, baka ano na lang.
12: So, wala siyang pagbabago after ng sorry niya?
13: Parang di ko po kasi nararamdaman yung
11: sincerity niya na talagang
12: magbabago.
13: Kahit di na lang po sana sabihin eh, kahit yung action na lang po ba, kasi parang wala po kung ano eh, nakikita eh.
11: So, ang gusto mo, saka sana huwag na siya makipag-inuman kasama nung mga babae. Huwag na siya masyadong maging maharot nun sa mga babae, mapalabiro, ganon.
13: Hindi, parang kung mag-iinom po siya, halimbawa po, sobrang dalang na hindi po yung uuwi po siya ng madaling araw, umaga na, ganon.
11: Ayun yung mga oras na uwi niya, pag-inuman.
13: Opo, na parang binata po siya na nagagawa niya po yung gusto niya. Tapos ako dito po sa bahay, nag-aalaga lang ng anak niya. Sabi ko nga po, kung gusto niya, ako na lang po yung magtatrabaho, siya na lang po yung magbantay ng anak niya para maramdaman niya rin po na hindi po madali na nasa bahay na.
12: Pero nakakapag-provide naman siya palagi?
13: Opo, naman po siya. Kahit nito po na umalis po siya, yung last ano niya po, yung sahod po niya, pinadala naman po niya. Kasi sabi ko po, bago siya umalis, padala niya yung anak niya, yung mga bayar namin, siya po yung mag-ano, sabi niya, oo daw po, wala daw kong problema.
12: Okay. Sige.
11: Alright, sige.
12: Balikan ka namin mamaya, Casey, ha? At pakinggan mo mamaya mga masasabi ng ating mga kabarangay.
11: Okay. Mga kabarangay, yan po si Casey. Kayo rin ba? Katulad niya, hindi rin makalimot dun sa ginawang panluloko sa inyo ng mga partner ninyo.
12: Mm-hmm.
11: Kahit tinanggap niyo sa buhay ninyo, pero hindi niyo pa rin talaga totoong napapatawad. At unti-unti, parang nawawalan ka na ng gana at respeto sa relasyon na nabuo niyo noon. Mga kabarangay, babalik tayo para sa inyong mga advice. Comment na sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1.
12: Ako po si Papa Yohan.
11: At ako naman si Lady Gracia.
12: Sa Talk to Papa.
11: Ng Barangay LS 97.1.
12: Number 1.
11: For

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
3: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
4: I-talk to Papa na.
5: My last made me feel like I would never.
6: Hello, you. Oras natin, kabarangay. Kami po ay nagbabalik. Ako po si Lady Gracia.
7: At ako po si Papa Johan.
6: Mga kabarangay, ito na nga po yung problema ang kinakaharap ng bida natin na si Casey. Ano bang may bibigyan yung payo sa kanya? Kasi nga, sobrang toxic na nung relasyon nilang dalawa nitong partner niya after mag-cheat dati. Isang beses lang naman nag-cheat, pero hindi niya na yun magawang makalimutan kahit ilang years na.
7: Mm-hmm.
6: Nagkaanak na po sila, isa rin yun sa mga dagdag na iniisip ngayon ni Casey kasi nga

0: pag naalala ni Casey.
1: Mm-hmm.
0: Mga kabarangay, ano ba yung dapat niyang gawin? Kasi sabi niya parang gusto na lang daw niyang kasama yung anak, mumukhang mali.
1: Yun ang mahirap.
0: Parang ganun, no? Di ba?
1: Ayun, live ng Barangay Alatayin yung mga comments. Ito ang nasina to forget. Actually, kung wala nang nakikitang assurance at consistency. Sabi nga, kahit di na sila, di na sa salita, at least makita naman sana sa gawa. Mm-hmm. Cheating is a big trauma, lalo emotionally.
0: Si Leticia, ang may papayo ko lang sa'yo kasi, Casey, sorry, umuwi ka na sa magulang mo, paalaga mo anak mo at mag-work ka para sa inyo ng anak mo. Gaya din na sinabi mo, parang wala ka ng tiwala sa kanya. Iwan mo na yung partner mo. Ang mahalaga, magkasama kayo ng anak mo.
1: Ito naman, sabi ni Michael, alam mo, dapat niyang gawin is mag-ayos ka ng sarili mo, magpaganda ka. Tapos, huwag niya masyadong habulin yung asawa niya at ipakita niya na kunwari, wala ka na siyang pakialam sa lalaki. Ayaw din naman kasi ng mga lalaki na habol ng habol. Tanong ng tanong, laging tamang hinala, mananahimik kahit 1 week, tingnan mo, kakausapin kanyang asawa mo. Effective yan, maniwala ka sa amin. Ramdam mo yan sa kanya, paramdam mo yan sa kanya. Kaya kaya mo naman siya kahit mawala siya sa'yo.
0: Mm-hmm. Ayan. Ito si Diana, kung ako, sa sitwasyon niya, lalayo na lang kami ng anak ko kaysa naman sa ganyan. Nakakapagod din naman talaga, as in. Hindi mo kailangan magtiis sa ganyang klaseng lalaki. Alam kong kaya mong buhay mag-isa yung anak mo. Naniniwala kami sa'yo. Madaming single mom ang kinaya. Kahit iba-iba tayo ng pinagdadaanan, kung kaya nila, kakayanin mo rin, Casey. Magandang support yun, ha? Ang daming single mom. Nakakalungkot na yung sitwasyon na naging single mom sila. Diba? Aminin na natin yon. Kasi syempre, gusto nga natin na may batang lalaki na kompleto yung pamilya. Pero dahil sa mga sitwasyon, hindi napayagan dahil hindi napagkasunduan yung maraming bagay.
1: Yeah.
0: Pero believe na believe ako sa maraming single mom. Dahil kaya nilang magtrabaho, kaya pa nilang alagaan yung mga anak nila. Napaka Wonder Woman, diba?
1: Mm-hmm.
0: So kung kaya nga nung ibang mga single mom, malamang kakayanin din itong bida natin. Ako, proud ako, pinalaki ako ng single mom. So, masasabi ko talaga na talagang
1: kaya.
0: Believe na believe ka talaga. Kung doon lumalabas yung luck kapag para sa mga anak nila.
1: Mm-hmm.
0: Mm, ano pa sabi sa'yo dyan?
1: Ito ang sabi ni Christopher. I think the girl must give the whole heart, the whole trust and forgiveness. Kasi the way I see the situation, parang superficial yung binigay niyang forgiveness ng girl. No? Kasi the guy is a good provider naman, kaya kung lalayo siya, her life might become miserable somehow. Maybe the best way to do is to spend more time with the family, like lumabas paminsan-minsan.
0: Mm, pwede din, kasi baka lagi lang kasi siyang nakakulong din sa bahay. Siyempre, nag-aalaga ng bata. Walang time para yung isip niya makawala kahit papaano.
1: Mm-hmm.
0: So, na-stress siya na parang nandun na lang buong araw sa bahay.
1: Mm-hmm. Mahirap naman kasi talaga magpatawad. Mm-hmm. Kaya lang, syempre, kung halimbawa nasabi mo na nagpatawad ka, oo, mahirap kalimutan.

0: ko, kung ayaw ng asawa mo na huwag ka na mag-inom, di huwag ka na mag-inom para lang sa peace of mind na rin ng ininyong pamilya.
1: Ito, cheat code lang sa mga kalalakihan. Ang mga babae kasi mga lalaki kasi, very logical eh, no? Mm-hmm. Ang mga babae, very emotional. Mm-hmm. Yan, driven kami by our emotions. So, ang babae, ang emosyon niyan, paiba-iba, umaga, tanghali, hapon, gabi, tapos bigla mag-overthink, mga ganyan. Kumbaga, sa babae, sa lalaki, mas stable mag-isip ang mga lalaki. Aminin na natin yun, mga kababaihan. Kaya parang ang laking bagay kapag ang lalaki ay matibay. Okay? Para kapag sa mga ganitong sitwasyon, lalo kapag nasaktan ng babae, feeling niya ay hindi siya safe doon sa sitwasyon dahil doon sa cheating, mga ganyan, kailangan niya ng constant reassurance.
0: Yan, okay?
1: Assurance. Constant reassurance na hindi ko nagagawin yon, pasensya ka na talaga. At kasi ang babae, since malakas ang intuition niya, nararamdaman niya kapag sincere yung lalaki o hindi. Diba? Kasi sabi nga ni Casey kanina, hindi daw niya maramdaman na sincere itong si lalaki kapag nagsustory or kung ano man. So, ang babae, para mapanatag yan, maging safe, hayaan mo lang siya. Ewan ko, ito nakakatulong to. Ito, I can only speak for myself, pero ito yung nakakatulong. Nahayaan mo siya na sabihin kung ano man yung nararamdaman niya. Kasi bumabagabag yan talaga sa puso niya. Mm-hmm. Na yung tipong hindi siya makapag-isip. Kasi parang feeling niya hindi siya safe dahil nga baka maulit yung nangyayari. Pag sa mga naloko, yun yung nagiging language nila. Mm-hmm. Assurance. Okay? So, mahirap man sa mahirap. Pero kung gusto niyo talagang i-work out yung relasyon ninyong dalawa, papakinggan yung isa't isa. At para din sa mga naloko na mga babae, unti-unti, subukan din naman natin, ano? Kasi mahirap din naman na paulit-ulit din binabalik yung nakaraan. Okay? So, subukan din naman natin na tulungan din yung sarili natin na i-regulate yung emosyon natin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, ibalik natin sa kabilang linya si Casey. Casey?
2: Hello po.
1: Ayan, okay. So, maraming sumusuport sa pag, ano mo dito ha, sa, kung sakali man na gusto mo na talaga na kumawala dyan sa relasyon ninyo dahil sobrang toxic na.
2: Opo.
1: Okay? So, maraming mga pwede maging trabaho sa'yo. Sabi mo kanina, hindi mo alam kung saan mo iiwan yung anak mo. Tama ba? If ever magkatrabaho.
2: Opo, gusto ko po sana na mag-work ako, kasama na lang siya ganun para wala po ko siya mapag-iiwanan.
1: Gusto namin yung idea na yun ha, na hindi mo siya gustong iwan yung anak mo kasi yung iba, ipapaalaga na lang nila sa iba.
0: Sa mga magulang, no?
1: Kasi ikaw, at talagang papanindigan mo yung anak mo na talagang, ay kasama kita dito anak kasi wala ka namang kasalanan. Aalagaan pa rin kita kahit ganito na yung sitwasyon.
0: Pero in reality, Casey, napakahirap makapaghanap ng trabaho na pwede mong isama yung anak mo. So, kailangan mo lang talagang gumawa ng paraan. Pwede, halimbawa, punta ka muna. Yes, negosyo sa bahay. At least nandun yung anak mo. No.
2: Di, parang ayaw ko na din po kasi dito, ganun. Parang gusto ko na lang po sa ibang lugar. Parang makapagsimula po ba ng
0: We know naman na kaya mo.
2: Opo.
0: At alam naman namin ang mga babae, lalo na nagkaroon sila ng anak, pipilitin at kakayanin nila. Lalo na ikaw, may anak ka na. Alam ko na, alam namin dito, nakakayanin mo.
1: Pero itong mapapayo ko lang sa'yo, huwag kang magdesisyon kapag matindi ang emosyon mo, girl, ha? Okay?
2: Okay.
1: Kasi ngayon, gets kita, nakakaintindihan tayo bilang babae kapag nasa karurukrukan tayo ng emosyon natin, nakakapag-desisyon tayo na, ay, ayoko na, bahala ka na dyan, pagod na ako, alis na ako dito, mga ganon. Hintayin mo muna kumalma ka. Though may tama ka rin naman dun sa part na gusto mo na rin magpakalayo-layo pagkapagsimula ulit. Kasi nakikita
2: mo, parang wala na po talaga akong nararamdaman na parang pagmamahal po ba. Parang sa bata na lang, parang feeling ko po talaga.
1: I mean, yung sa pag-alis mo, para medyo clear yung utak mo kung ano yung gagawin mong sitwasyon. Okay, anong gagawin mo para
0: action.
1: Action. Okay? Kung talagang plano mo na umalis diyan, walang pipigil sa'yo, ikalma mo lang yung sarili mo kasi papasok sa utak mo yung sagot kung ano yung direksyon na pupuntahan mo o kung ano yung
2: kasi
1: next steps
2: man,
1: mo.
2: Gusto po namin umalis. Parang hindi ko po alam kung saan kami pupunta. O nahiya naman po ako na pumunta pa ako sa mag-anak ko para malalaman.

0: Tapos parang malalaman pa po nila yung problema ko, ganun. Kaya parang di ko din po alam kung saan ba kami aano.
1: So kung pupunta ba kayo sa family mo? Kung pupunta ka ba o kayong mag-ina sa family mo, ano sa tingin mo ang mangyayari?
0: Hindi po kasi sa family ko parang maganda po kasi yung ano niya eh. Yung partner ko, mabait po siya sa ano.
1: Pero
0: ko,
1: kailangan mo ipaalam sa kanila kung anong totoong nangyari.
2: Kasi no? Isa rin yan eh. Wala kang

0: gumagaan yung pakaramdam ko dahil sa tao niyang bata.
1: Baby mo, yan ang makikita na. Kasi niya na yan, pwede niya ma-absorb yung mga problema, yung mga lungkot na nararamdaman mo. Pwede siya magkasakit dahil doon. Okay? So, pag-isipan mong mabuti, kumalma ka muna, makakatulong na hindi mo na uuwi dyan yung lalaki. Okay? Opo. Sabi mo muna sa kanya kung balak niya niya, umuwi ka muna kasi kailangan ko muna mag-isip-isip. Pwede ka rin maging open sa kanya, no? Pwede ka rin maging open sa kanya na parang, parang ayoko na, parang gusto ko na maghiwalay tayo. I-open mo rin yun sa kanya. Para at least magkaroon siya ng awareness doon sa mangyayari.
2: Opo.
1: Okay? Yun na lang yung munang gawin mo. Huwag mo muna talaga siyang papauwiin dyan para makapag-isip-isip at makapag-relax-relax ka muna, ha? Tapos kung pwede sa ngayon, labas-labas ka muna. Punta dalaw-dalaw ka sa pamilya mo, mga kaibigan mo. Lakad-lakad kayo ni baby. Punta kayo sa park. Punta kayo ng mall. Ganyan. Kahit wala naman kayong bibilhin. Maglalakad-lakad lang para... Hindi kasi maganda kung nakakulong ka lagi sa loob ng bahay. Nakaka-depress yan.
0: Saka, maganda yung ano, yung masisikatan ng araw, yeah, yung anak mo.
1: Hindi lang si baby yung pinapaarawan. Dapat ikaw din bilang isang mommy. Kasi malaking tulong ang ano, ha, sa totoo lang pagpapaaraw para sa depression. Malaking tulong ang vitamin D actually.
0: Yes.
1: Para makatulong din, para makapatulog. Makatulog ka ng maayos. Okay? Labas-labas ka, Casey, muna. Pansamantala habang hindi pa umuwi dyan yung partner mo, ha?
2: Opo.
1: Okay. O, sige. Maraming salamat, Casey.
2: Thank you po. Thank you po.
1: Mag-iingat ka. Yan po mga kabarangay si Casey. At eto, may panibago na tayong makakausap na mag-share ng kanyang problema. Pag-usapan na natin yan sa ating pagbabalik. Tuloy pa rin ang pag-comment sa ating Facebook Live, Barangay Alas 97.1, 10:16 oras natin. Ako si Lady Gracia.
0: At ako po si Papa Johan.
1: Kinig na sa Barangay Alas 97.1.
0: Number 1.

0: Sabi mo, karamay kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo dito may kagagawan. Bakit bigla mo?
1: Pan!
2: I-talk to Papa na!
3: Papa dito sa Talk to Papa. Grasya?
4: At ako po si Papa.
3: Lang linya na siya si... Jowa niya. Myra, ulunes na lunes. Oh, sige. Hello?
4: Hello. At ako, sina yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
5: Oo, kasi nang istorbo po ng buhay namin. Sinigilan na ngayon yung babae po.
3: Teka, hina tayo, be. Okay, sige. Tung ex, ito, no, tama, no, tungkol sa ex ng jowa mo.
5: Yes po.
3: Ah, oh, okay. Sige, ano ba nangyari dito sa ex ng jowa mo?
5: Dito kami kasi pinitigilan po. Ayaw yung jowa ko na po magkabalitan po kasi nanggugulo pa po.
3: Mm. Ay, oh.
4: Hindi mo kabuhon.
5: Ayaw nga,
4: oh.
5: Sabi ng jowa ko, ayoko na balikan. Niloko po siya kasi po.
3: Mm.
5: Yun.
3: Teka lang, tanong lang muna namin sa iyo, Adelina, Delina.
5: Delina,
3: naririnig ba ako ni Delina? Delina, hello?
5: Naririnig po, ang lakas kasi ng ulan dito.
3: Ah, sige, patigilin mo muna yung ulan.
4: Oo, stop mo muna.
3: Torbo yan sa usapan. Okay, sige, Delina, ganito, tanong lang kita, kailan naging kayo nitong, ano, nung jowa? Tapos kailan sila nagkahiwalay nung ex niya?
5: Parang before nag-fix.
3: Ano ba? Parang kasi baka isang buwan pa lang kahiwalay sila tapos big...
5: Hindi po. Kasi ano, mangluloko down. Bye-bye ba lalaki kasi yung babae?
3: Hmm. Okay.
5: Kasi...
3: So, June naging kayo, June 5, kailan lang nag-start na magloko itong si... Ay, may, kailan lang nag-start na...
4: Manggulo
3: itong si babae, itong si ex?
5: Ngayon pa lang po. Tagal na po.
3: Hmm, ayan, mga kabarangay, kayo rin ba ginugulo kayo ng ex ng karelasyon ninyo?
4: Ah.
3: Tapos pero gusto pa rin sumingit sa eksena.
4: Ay, maraming ganyan.
3: Maraming mga ganyan, lalo na kapag nakita nila yung ex nila na ang saya-saya na sa piling ng iba, bigla sila manghihimaso.
4: Yes, tapos ito pa, yung ex nila, ay gumapo, ay gumanda.
3: Saka nila babalikan, mga kabarangay. Mamaya tuloy natin ang kwentuhan, ayusin lang natin yung linya ni Delina. 10:24 oras natin, LDS 97.1.
4: Number 1!
3: Forever!
0: Wala! Oh, bakit nagsaya sila?
6: This song is brought to you by Bilisipon Symptoms. Later.

0: Magre-recycle lang.
1: Back to school sa Barangay LS.
2: Barangay LS 97.1. Number one.
1: Stronger.
3: Matibay.
1: Forever.
3: Habang buhay.
2: Number one.
4: Huling pagkakataon na, please. Sana pagbigyan pa niya ako. Kahit kunin pa niya ang password ko.
5: I-talk to Papa na.
6: Ano ba ang gagawin mo kapag ang ex ng karelasyon mo ay nanggugulo at gusto pang makipagbalikan?
7: Ay, manggugulo rin ako.
6: Ay, ako man, nabunot na lang ako. Ganon. Diretso sa abunutan na to agad.
7: Mm-hmm.
6: Matira matibay ang anit. Ganon. Tignan lang natin. Ayan.
7: Pag-rambulan.
6: Rambulan tayo dyan. Ang mga kabarangay, live tayo on Facebook. I-check yun na po, Barangay LS 97.1. Comment lang kayo doon kung ano yung sa tingin ninyo ay nangyayari o di naman kaya pwede yung ibigay na advice dito sa bida natin. Pero pwede, ibabalik pa rin natin siya sa kabilang linya. Si Delina. Hello, Delina.
8: Hello po.
6: Ayun. Teka, medyo nawawala ka na ulit ang signal, Delina.
8: Hello po.
6: Parang nasa mata ka na ng bagyo.
7: Parang ano?
6: Medyo robotic na yung tunog mo. Oo.
7: And then, nabasa yata ng ulan.
6: Yung cellphone niya mismo. Ayan, tignan natin. Ibalik natin ng konti. Ayusin lang po natin ng konti yung linya ni Delina. Ano? Ikaw ba na-experience mo yun?
7: Hindi
6: yung,
7: pa naman.
6: Meron yung karelasyon mo, tapos gusto makipagbalikan sa kanya yung ex niya, or nagpaparamdam, mga pasimple na, hi, hello, or nagla-like pa ng mga post niya. Ganon.
7: Parang hindi ko pa naman na-experience. Pero kapag gano'n, ipapakita ko talaga sa kanya, iingitin ko siya lalo.
6: Ako, tanggal yung anit mo, babe.
7: Maglalambingin kami ka sa inyo.
6: Diba?
7: Tapos itatag ko pa siya. Ha?
6: Diba? You had your chance. Bakit kailangan mo pang manggulo ngayon? Minsan kasi, ano din, buwang lang yung minsan yung mga ex ng mga karelasyon natin. Kasi parang, wala lang, bored lang sila, walang magawa. Mm-hmm. At teka nga, sirain ko nga yung relasyon nilang dalawa.
7: Ayan. Yung ginawang ano. Mm-hmm. Ay, nako. Ito, ang ating bida ulit. Hello, Delina.
8: Hello po.
6: Okay. O, sige, tuloy natin yung usapan, ha. Paano mo nalaman na itong ex ng karelasyon mo, nakikipagbalikan sa kanya?
8: Nagsumbong po sa akin po.
6: Nagsumbong yung partner mo?
8: Yes po.
6: Oh. Mm-hmm. Pinabasa niya ba yung mga messages?
8: Akala niya hindi ko hawak yung account ng jowa ko po,
6: Ay, so ikaw yung mismo nakabasa?
8: Opo.
6: Ah, hindi naman pala nagsumbong sa yung partner mo, nahuli mo lang talaga. Kasi
8: nagsumbong
6: for sure,
8: po din yung unang dun, hindi niya pa po hinahawak po.
7: Nung hindi pa niya pinapahawak yung cellphone mo, sinabi niya, ganon.
8: Yes po.
7: Tapos saka mo binuksan yung cellphone at doon mo nalaman yung mga nangyari pa. Tama?
8: Hawak po, cellphone ko din nang buksan ko yung Facebook na po.
6: Pero nauna mong nabasa yung mga messages bago nagsumbong sa'yo itong karelasyon mo?
8: Siya po una po.
6: Ah, siya una.
8: Pangalawa lang.
6: So ano yung mga nabasa mo na usapan nila?
8: Tatanong niya or naghiwalay kami na.
7: Umaasa.
6: Gusto ko, hello, kumusta ka na? Naghiwalay na ba kayo? O, ano sagot naman ng boyfriend mo noon?
8: Pa rin sabi niya po.
6: Boss?
7: Oo.
8: Kala niya wala na kami po eh.
6: Bakit niya isipin na wala kayo? Nawala na kayo?
8: Oo, isipin niya wala na kami yung ex niya. Jowa ko.
6: Bakit nga niya ganun ang iniisip niya? Bakit lagi ba nagpo-post yung boyfriend mo na parang mga sad post? Hindi kayo nagpo-post sa social media kaya nakikita niya na baka single na to?
8: Hindi po, may problema lang po siya kasi naggaganon lang.
6: Nag?
7: Ano yung
8: may problema,
7: problema
8: siya doon, naggaganon lang po.
7: Ano yung naggaganon? Ano bang problema niya?
8: Patungkol sa family niya po.
7: Mm-hmm. Kaya
6: yung si ex?
8: Hindi, yung jowa ko po, nagganon, nagmaybilang, ganon.
6: Ano? Hindi ka namin maintindihan.
7: Naguluhan ako siya. Malakas na yung ulan dyan.
6: Linisan mo yung anit mo.
7: Baka ikaw ako sa bunutan ni Gra.
6: Linisan yung anit mo sa bunutan ka na. O, ulitin mo. Hindi ka din namin kasi maintindihan, Delina. Ano po yung ano? Yung problema? Parang
7: itong
6: bakit may singit yung family?
8: May problema lang po sa away namin lang. Ganun, nagmamaydi lang, ganun.
7: Itong partner mo?
6: Ah.
8: Yes
6: Mm-hmm. Kaya parang pag nagkakaroon kayo ng LQ o ng away, nagpo-post-post kasi itong si boyfriend mo. Kaya parang yes, iniisip nung ex niya na nagkahiwalay na kayong dalawa.
8: Opo.
6: Friends pa rin ba sila sa Facebook nitong ex niya?
8: Hindi. Hindi na po.
7: Ay,
8: hindi
7: stalker na yan.
6: Ay, nangi-stalk lang. Mm-hmm. So, naka-public kasi yung post ng boyfriend mo. Kaya nakikita niya.
8: Opo.
6: Ah, so ini-stalk pa din. Sobrang daming time naman nung ex-girlfriend. Sana all.
7: Umaasa. Kailan kaya sila maghihiwalay?
6: Ay, bantay sa lakay yung tawag dun. Bantay sa lakay. Okay. Sige, so after nun, sinabi niya kami paring dalawa, anong sabi nung ex niya?
8: Sabi niya, tapos sabihin niya kami pangit. Pangit daw ako. Hindi daw ako maganda.
7: Ay, totoo ba? Parang gusto, pwede ba namin masilayan?
8: Oo, oh, maganda po ako.
7: Pakita namin, pasilit namin ang iyong kagandahan. Okay lang ba?
8: Sige po. Pwede niyo mo istik on yung Facebook ko.
6: Yeah. Ah, sige, sige. I-check namin yung sa Facebook mo, ha? Ayan. Okay, so,
7: Delina.
6: Sinabi niya, inaway ka pa. Inaway pa kayong dalawa. Ang papangit ninyo, sabi pa sa inyo.
8: Opo.
6: O, tapos ano, lumaban ka ba? Anong sabi mo?
8: Binalik ko po sa kanya.
6: O, anong sabi mo? Ang pangit mo din. Ganon.
8: Opo.
6: O, tapos ano pang sinabi niya?
8: Yun, tapos sana maghiwalay kayo na lang. Tapos sabi niya, kabalikan na tayo kahit ayaw yung jowa ko na po.
7: Mm-hmm.
6: Hmm. Hindi kaya parang nang-aasar lang yun kasi nga nagkakapikunan na kayong dalawa.
8: Hindi po nag-aasar yung jowa ko.
6: I mean, hindi kaya nang-aasar yung ex niya na parang, oh, kita lang, balikan na tayo kasi siguro alam niya na ikaw yung nag-chat sa kanya.
7: Mm-hmm.
8: Hindi po nang-aasar po, totoo yung sinasabi niya po.
6: Na gusto makipagbalikan.
8: Opo.
6: Oh, tapos, ano na nangyayari ngayon?
8: Wala na po, blinak mo din yung jowa ko na siya.
6: Okay, so yung ex niya na to, nandun lang ba sa malapit sa inyo?
8: Hindi po, magkalayo kami jowa ko po.
4: Ah, LDR kayo.
6: Ay, LDR, taga saan ka ba?
8: Ilocos po.
6: Oh, nasa yung jowa mo?
8: Cavite po.
6: Nasa Cavite, yung ex niya nasaan?
8: Parang Manila po.
4: Ay, mas malapit.
6: Ulo ka ta girl. Ulo pinrunning ano. Ulo ka ta girl.
7: Ilo mas malapit silang dalawa.
6: Joke lang yun. So, ever since magkalayo kayo, magka-LDR kayo nitong boyfriend mo?
8: Yes po.
7: Pero nagkita naman na kayo.
8: May balak na kami magkita next month.
6: Ay, magkikita pa lang kayo. Mm-hmm. Never mo pa siya nakikita talaga in person.
8: Yes.
6: Ontori naman naman pa ganito. May palitan na alam mo na agad yung Facebook password niya kahit hindi pa kayo nagkikita. Sana all.
7: Oo.
6: Diba?
8: So, binibigay na po password niya eh. Alam po password niya po eh.
6: Ah, anong shampoo mo girl? Para habang hair mo eh. Oo.
7: Sana all.
6: Diba? So ganun. Tapos ang tagal niyo na, 1 year na kayo. Tapos first time niyo magkikita.
8: Yes po.
6: So ano plano ninyo pag magkikita na kayo?
8: Magsama na po.
7: Ay! Agad-agad!
6: Bakit magsasama? Agad-agad?
7: Live-in agad, ganyan? Ha? Ganun ba?
8: Tagal na kami po eh.
7: Di ba mag-iisang taon pa lang kayo?
8: Tagal na kami po eh.
7: Kasi 2025 nung
6: June, diba? Oo. Kailan ba yung anniversary niyo?
8: Sa June 4 po.
6: Ah, June 4. Tapos na.
7: Oo. Isang taon na.
6: Tapos na pala.
8: 2024.
6: Ah, 2024. Teka lang.
8: Itong month na to.
7: Wait lang. Naguluan ako. Naging kayo. Naging kayo, di ba, ay June 2025. Tama?
8: Oo. Nagka-crush sa akin na 2024.
7: Ah, crush pa lang hanggang sa naging kayo noong June 2024.
6: June 2025?
7: Ay, 2025. Okay,
6: magulo
7: tapos.
6: Magulo tayong tatlo dito. Tingin na natin
7: tapos,
6: to.
7: Tapos, mag-isang taon kayo ngayong nung 4, nitong June.
8: Yes po.
6: Binati mo ba siya ng happy anniversary, dear? Kasi tignan mo, baka kala mo hindi pa June 4 ngayon, ha?

0: Anong ginawa?
1: Heels.
2: Wala. Gipol lang ko.
0: Ano mo to?
1: Dahil next na ba? Nag-aaral ka pa ba o hindi na? Wag mo muna yung ano ha, yung pag-move on. Ay, pag-move on. Wag muna yung pag nagkita kayo, magsasabi. Marami na we.
2: Yeah.
1: Na kayo. Kung magkikita man kayo, dapat gawin ha. Enjoy nyo muna yung pag- mga post, mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nagsama kayo ng masyadikado. Lala. Enjoyin mo lang muna yan. I mean, marami lang mga kayo. Kasi kapag nakulong relasyon na kayo, nako, hindi mo na ma-enjoy kabataan mo. Hindi ka na makakalabas-labas kasama ng mga kaibigan mo.
0: Yun ang mahirap. Ang mahirap niyan kapag hindi mo na-enjoy, tapos kapag mga makalipas ang ilang taon sa pagsasama nyo, doon ka palang mag-e-explore. Yun ang mahirap.
1: Kakagulo kayo dyan, lalo kapag may anak na kayo. Ay, nako girl, ang hirap nun, ha? Okay lang yung ano, in love in laban ngayon, ganyan, tampu-tampuhan, selos-selosan, block ng mga ex, mga ganyan. Ba-block talaga yan. Pero kasi, yung iniisip mo, pinaplano mo na magsasama na kayo, wag muna yon ha? Alam ba ng parents mo?
2: Alam na po.
1: Na magkarelasyon kayo? Oh.
2: Yes po.
1: Sino ba, ano ba, dapat siya ang dadalaw sa'yo dyan? Hindi ikaw yung pupunta sa kanya, ha?
2: Yeah.
1: Sabihin mo yon sa kanya, i-screenshot mo to, screen record mo to. Sabi ni Lady Gracia, ikaw daw pumunta dito at hindi akong pupunta dyan.
2: Naririnig na po, nanginginig, nakikinig po siya eh.
1: Akala, manginig na siya ngayon. Kasi magagalit talaga ako kapag ikaw yung pumunta sa kanya.
0: Siya yung mag-effort papunta dyan, okay?
1: Oo, dadalaw siya sa'yo, ha? Sabihin mo yon sa kanya. Sabihin mo kung totoong mahal mo ako, ikaw yung pumunta dito. Sabihin mo yon sa kanya.
2: Thank you
0: po. Pero doon sa, magli-live-in agad, no ako dyan ha.
1: Ako din, syado ka pang bata. Ay, naku, tingnan mo, i-overthink po yan kung anong mangyayari sa buhay mo. Hindi ka na makakagala, hindi ka na makakabibili ng milk, di burger and fries. Kasi uunahin mo na yung pambili ng gatas ng anak mo kapag nabuntis ka. Magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tubig, magbabayad ka ng upa.
0: Ang
1: daming babayaran. Tingnan mo nga kami, gusto na nga namin bumalik sa 17 years old kami. Nung
0: pwede lang eh.
1: Palamunin pa kami ng magulang namin.
0: Yung hingi-hingi ka lang.
1: No, enjoy mo yan muna ha. Okay? Yung sa ex niya, wag na yan. Kung manggugulo yan, kung magkakabalikan din sila, di magkabalikan sila, sabihin mo. Ganda-ganda ko kaya, sabihin mo, Delina. Okay? Wala na yan. Kung binlock na niya, saka nabubuksan mo naman yung Facebook. Saka kung ang lalaki magluloko yan. Baka kahit anong account bubuksan niya, makapagluko lang. Okay? Facebook lang ba yung password na alam mo sa kanya?
2: Alam ko lahat po.
1: Ay, ang
0: ATM,
1: galing.
0: ATM, password?
2: Wala ATM yun.
1: Wala, pa nag-aaral pa kasi. Oh, okay na ha. Basta ganun muna. Kaya muna, nablock naman na niya yan. Nanggugulo lang yan. Oh, pero yung pinaka-problema talaga natin dito, Delina, yung binanggit mo na magsasama na kayo. Ay, no. Nakupalo ka talaga sa amin.
0: Baka masabutan ka talaga. Makita ang anit mo.
1: Sasampuhin ko talaga yung anit mo ako na nagsasabi sa'yo. Oh, sige na ha. Abang ka ng mga sasabi ng mga ate at kuya mo dito sa Barangay LS ha.
2: Thank you.
1: Okay, inom ka na muna ng gatas dyan and you face the wall. Gigigil ako dito. Ayan. Sige mga kabarangay, anong masasabi ninyo? Ay, na in love naman tayo. Hindi naman tayo sa ano. Kahit tayo, kilig-kilig tayo, eme-eme, mga ganyan. Pinag-uusapan na natin kung ano mo, magka-crush ka nga lang, iniisip mo na agad kung ilan na yung gusto nyo maging anak, di ba?
0: Papakasal-kasal agad.
1: Kasal-kasal agad, mga ganyan. Normal, normal naman ang feel yan ng mga kabataan kasi naku-curious din sila. Mga
0: pero
1: ganyan.
0: Wag na wag magmamadali.
1: Kung hindi nyo kailangan magmadali. Tingnan nyo kami nila, Papa Johan. Hindi na kami nagmadali. Puro bilis na lang binabayaran tuloy namin. Kulang naman. Matapos yung kami takot-takotin dati. Tapos yung pagmamadali niyo kami.

0: honor the dream. Celebrate freedom. Ano man ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, barangay! Stronger.
1: Natibay!
0: Forever.
1: How?

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Sabi mo, karamay kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
3: I-talk to Papa na.
4: Hey, I'm on vacation every single day.
5: Sakto alas 11 oras natin, kabarangay ako po si Lady Gracia.
6: At ako po si Papa Johan.
5: Ah, bigyan na natin ng advice ang bumida sa atin na si Delina. Ayun nga po mga kabarangay, wala naman ang problema doon sa ex, binlock naman na, tama na yun. Oo. Problemahin lang natin ngayon kasi 17 years old siya at balak po pag nagkita sila next month ba, tama ba?
6: Pinagpaplano na raw eh.
5: Nagpaplano na magsama na sila.
6: Ay, tigilan mo ako, girl.
5: Nakurot ka talaga sa akin.
6: Dina. Wag na.
5: Mga tito jokes natin today, ah. Palong-palo, ah. 11:01.
6: Kayo baga pa lang
5: hindi
6: eh.
5: Hindi ka pa man tatay. Tatay jokes ka na talaga today.
6: Ano, feeling ko parang matanda na talaga ako eh.
5: Kasi ikaw na yung tumataw sa sarili mong joke.
6: Ay, naku.
5: Legit yun pag nagkakaedad. Tawang-tawa ka na doon sa joke mo. Tapos hanggang sa naglalakad ka, naalala mo pa rin, natatawa ka pa din. Pero ikaw na naman yung natawa doon sa joke mo, di ba?
6: Yeah.
5: Pero ang proud mo doon sa ganun. Sign of aging po yun.
6: Yeah. That's papayo.
5: Ayan, ako mga kabarangay, comment na kayo sa Facebook Live natin, ha? Tulungan natin itong ating, Junakis. Okay, Junakis na to ng lahat. 17 years old pa lang, eh. Ito, sabi ni Sheila, nako, bata ka pa para makapag-live-in. Mahirap yan. Dapat kapag nasa tamang edad na saka mo na gawin. Saka, kung kayo talaga, darating kayo sa point na mag-live-in. Pero not now.
6: Not now.
5: Tama.
6: Si Jessica, di biro ang mag-asawa ng ganyang edad. Mga ibang kabataan talaga, isip agad asawa. Akala puro saya, sarap lang talaga. Tapos, kapag nabuntis, nagkakaroon ng responsibilidad ang mga magulang yun ang kawawa. Imbes na mag-aral ng maayos, home, ikananay, ano yun, yung pinag-aralan.
5: Eto si Gemma, naku, bata ka pa. Masyado maaga pa para mag-live-in. Enjoy mo muna ang pagiging dalaga mo kasi sobrang hirap pag pumasok ka na sa pagpapamilya. Hindi yan kanin na kapag napasok ka pwede mong gano'n. Alam mo yung takoyaki? Hindi yan parang takoyaki na pag sinubo mo. gano'n ka, pay ka lang
6: dyan. Alam mo, kumain ako nun, ang init. Ginawa ko, tubig.
5: Sa akin, gano'n yung bibig mo, diba? Bubuka.
6: Hanginan mo.
5: Minsan na, traitor yung mga, diba, meron pa yung pie ng isang fast food.
6: Uh-huh.
5: Yung akala mo lamig-lamig
6: sa
5: labas. Tapos pagkagat mo, di ba? Pasudila mo.
6: Pero hindi po ganon. Mm-hmm. Parang sa pag-aasawa, hindi nga po ganon.
5: Na pwede mo iluwa after.
6: Yeah. Si Servidad, parang karamihan talaga ng mga kabataan ngayon. Jowa pa lang, ang ilang araw pa lang, asawa agad ang tawagan.
5: Asawa ko? Ay oo, nakakakita ako ng ganyan. Mahal na mahal kita. Ilan ang gusto mo, anak? 12 months.
6: Pagilan niyo ako, ha?
5: 12 pa ang gusto? ito si Junash Ligalig. Diyos ko, kapag na-junti, sasabihin kasalanan ng magulang kasi hindi pinag-aral. Pero ngayon hindi na po kasi nag-aral din yung si Delina. Nakakasad, ano? Kasi ang ganda pa sana kung makakapag-aral pa sana siya. Kasi 'di ba yung future ang ganda kaya kapag nakapagtapos ka, may maganda kang trabaho, hindi mo hahabulin yung mga karelasyon eh, no?
6: Mhm. Ang naano lang ako doon sa mga magulang na tawag dito, na pinapayagan nila yung anak nila na minor de edad na makipagrelasyon agad. Na ganyan, mapapayag lang. Sige, may karelasyon ka naman na. Okay lang, sige.
5: Mm-mm.
6: Pero sana, gabayan natin ng mas maayos itong mga anak natin.
5: Yeah.
6: No, huwag tayong mapagod maging mga magulang. Hindi porket may karelasyon na sila at hindi natin napapag-aral. Pababayaan na lang natin makipagrelasyon ng basta-basta ganyan.
5: Kasi sa mga magulang na ganyan, akala nyo okay-okay lang. Baka akala ninyo, okay lang. Pero kapag nakita nyo na nahihirapan yung anak ninyo, ang laking dagok yun sa inyo.
6: Mm-hmm.
5: Yung anak nyo umiiyak, yung anak ninyo naglayas kasi hindi sila okay nung asawa niya o binubugbog siya. Ay, ang sakit niya para sa magulang. Mm-hmm. Ito, ng reverse psychology to, si Mark Jason. Sige na nga, mag-live-in na kayo para maramdaman mo hindi pa dapat. Ganyan yung mga magulang natin, no? Sige, mag-asawa ka na. Mga ganon. Pero hindi naman nila gusto talaga. O baga parang nire-reverse psychology ka lang nila, di ba?
6: Si Christopher, very millennial. The generation nowadays is at far from the past. The girl should focus muna on her studies, self-development, and spiritual development. Mga

0: way we do, we live our life nowadays.
1: Ito naman, nagbasa lang ng comment na English, nag-English na din siya.
0: Hindi, pero ano, but kidding aside, for those students, or for those na talagang mga kabataan ngayon, huwag tayong magmadali.
1: True.
0: No, hindi naman, ang buhay naman ay hindi karera. Ang buhay ay kanya-kanya tayo. Minsan, may mauuna talaga sa atin na makapag-asawa, minsan mauhuli tayo, pero enjoyin muna natin yung buhay natin.
1: Saka
0: i-explore
1: ano,
0: muna natin.
1: True. Saka kapag ano, kapag hindi ka pa agad-agad nag-asawa, hindi ka nag-focus masyado sa relasyon mo, ang dami mong time para sa sarili mo, ang dami mong pera para sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kumbaga parang hindi mo i-share yung ano, yung pera sa ibang tao. Kumbaga para sa iyo lang to, it's mabibili mo yung mga gusto mo. O ito, may tumatawag sa atin. Sige nga, sagutin natin. Basahin muna natin itong si Rosel Laron. Good day, M po, Papa Johan and Lady Gracia. Sa caller, bata mo pa, libinagad ang anak ko. Anak ko nga, kinasal at 18. Nagkataon, swerte lang siya sa asawa niya at walang bisyo. Kaya sa 5 years nilang mag-asawa, may bahay at lupa na at may meet shop at karinder niya na. Pero di ibig sabihin, pareho kayo ng swerte. Kaya wag muna, sabi niya. Diba?
0: Buti kung ganon.
1: Buti kung ganon. Pero paano kung ang napangasawa mo ay irresponsable,
0: yes,
1: mananakit, babaero, kung
0: tamad.
1: Ano man. Tamad.

0: Lord. Ilan taon na po kayo, sir?
1: 63 po, ma'am.
0: 63. Ayan. Oh, sige, kayo rin po. Muna po kayo mag-girlfriend, ha?
1: Wala na, ma'am. Tigil na po ako, ma'am.
2: Mm-mm. Tigil na.
0: Aral ka muna.
2: Oo. Nakailang girlfriend po ba? 35?
1: Wala, sir. Isa lang, sir, eh.
0: Wow. Sana all loyal. Nasaan po yung misis nyo?
1: Wala na po, ma'am. Nandun sa kabilang. May tindahan na po.
0: Kala ko naman nasa kabilang buhay na, kuya. Wala. Naman. Kinaba naman ako doon sa sinabi mo.
2: O kabilang bahay.
1: Hindi, sir. Nandun may tindahan sa kabilang.
0: May tindahan.
2: Wala
0: na po nasa kabilang tindahan.
2: Ano ba itong
0: mga kinakausap natin? Sige na, Artemio, maraming
1: salamat po, idol. Salamat po, ma'am, sir.
0: Natawa ko doon na wala na po, nandun po sa kabilang tindahan. Kala ko naman, sa kabilang buhay na.
2: Kinabahan ako doon, ha?
0: Kuya naman, kuya Artemio.
2: Pero, yun nga, no? Tigilan niya kakatihan ng paa.
0: Tigilan ang kakatihan ng paa. Ayan, alipong alang yan. Nagagamot din yan. Eto, si Master Prince, mayaman niya ating family ng girl. May ano, may suporta sa gatas na magiging anak niya, kaya live-in na agad, sabi niya dito. Ako, ito, ibalik natin siya sa kabilang linya. Hello, Delina.
3: Hello. Hello po.
0: Oh, yung mga nagsasabi dito, huwag mo nang makikipag live-in, ha. Kahit anong convince sa iyo ng boyfriend mo, huwag kang papayag, okay?
3: Sige po.
0: Tsaka ano yan, balang araw, lalo na kapag medyo nagto-20s ka na, nako, ganda ka na nun lalo. Marami ka nang makikilalang iba. Mas magiging masaya ka na. Mali mo, yung makikilala mo, mas mas responsable, mas asensado sa buhay. Mm-hmm. Hindi lang mga Facebook password ang ibibigay niya sa'yo, pati ATM.
2: Yan!
0: ATM password niya, ibibigay niya sa'yo, di ba? Mas gusto natin yon. Ano naman natin yung mga Facebook password na yan, kung ATM na password yung ibibigay sa'yo ng iba?
2: Makikichika ka lang.
0: Huwag magseryoso dyan sa relasyon na yan, ha? Okay? Parang masyado ka pa kasing bata. Mhm. Saka kung magkikita man kayo, I suggest wag muna.
2: Mm-mm.
0: Oo. Pero sana makausap ka rin ng magulang mo, ha? Kumusta ba yung mga magulang mo, magkasama pa rin?
3: Oh, papa ko ay wala na.
0: Yung nanay mo na lang nang nag-aalaga sa iyo.
3: Mga kapatid ko kasama namin.
2: Ah, okay.
0: Ah, nanay at mga kapatid mo na lang ang magkakasama. Ano ka, bunso ka ba?
3: Yes.
0: Sige. Paano muna? Madami ka pang pupuntahan diyan sa Ilocos. Sa Ilocos ka ngayon, tama?
3: Yes.
0: Saan mo? Norte, sur?
3: Ilocos Sur.
0: Ilocos Sur. Sa Ilocano Kamatlang.
3: Yes.
0: Sige ha. Marami ka pang pupuntahan dyan. Mm-hmm. Sa norte, di ba? Pasyal-pasyal ka muna para may pang IG reels ka.
2: Mm-hmm. Tsaka tinda-tinda ka dyan ng empanada.
0: Oo, di ba? Kain-kain ka muna. Ang sarap ng empanada.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Tapos vegan longganisa. Mga ganyan. Enjoyin mo muna yan. Ang dami niyo mapupuntahan dyan sa Ilocos. Explore ka muna ha. Tapos kung pwede ka pang-aral ulit, aral ka. Kasi kapag alam mo din na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, maganda yung trabaho mo, ang gagawa po ng mga lalaking lalapit sa'yo. May mga sinabi sa buhay ang lalapit sa'yo. Maniwala ka. Ikaw pa, pipila pa sila para lang ligawan ka.
2: Kaya okay? Yun, no? Ang dami nakapila kay Lady Grasha.
0: Yan. Abot mo ng pera. Hindi ko.
2: Abot muna.
0: Pera muna.
2: ATM password muna.
0: Hindi ko kailangan ng bulaklak tsokolate, bigyan niya akong pera.
2: Isang sakong bigas kada isang linggo.
0: So ganun yung ano mo ha? Ganun muna, dear ha? Okay ba, Delina? Okay. Ano masasabi mo doon sa ano, sa ex ng boyfriend mo?
3: Tumigil na po.
2: Yan, tigil na.
0: Ano sabi mo sa boyfriend mo?
2: Tumigil na rin. Ay.
3: Hindi ka clap ko yan.
2: Huwag magmadali ha.
0: Yun lang yung sasabihin namin dito, huwag magmadali. Marami pang naghihintay sa'yo na pwede mangyaring magagandang bagay, ha? Kita ko nga yung picture mo, ganda-ganda mo. Tapos ano lang? Password lang ng Facebook bibigay sa'yo? Sige, maraming salamat, Delina. Mag-iingat ka. Ayan po si Delina. Paka-cute ni Delina. Ayan. Oy, mga kabarangay, rambuhan na tayo ha. Parambo na kayo sa ating Facebook Live. Barangay LS97.1. Or i-PM nyo kami sa mga Facebook namin. Sa akin po, Lady Gracia.
2: At sa akin po.

0: papayuhan.
1: Babalik tayo maya-maya para sa inyong mga parambo. Awit ng Kabataan by River Maya, 11:13 oras natin. Kinig lang sa Barangay LS 97.1
2: Number 1
1: Forever.

Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagturo ng aming mga dad. Sila'y palagihang bawa para sa kanilang panindigan ang na sila ay humuhubog ng isang sa kanilang sa kaisipan ng aming mga na kanilang palagkasyon at taguro buong loob ang kanilang tungay at agahubog kabataang integridad at malasang para sa mga manggagawa na naggaling at buhay industriya na kanilang pinaglilingkuran.

0: Sino yan?
1: Oh, eto si Rizaldi. Paparambo ko yung katrabaho ko na sina Arlene and Liza Oplado. Dito matanda, pabata ng pabata. Sabi niya dito.
0: Sana all bumabata.
1: Oo, oh, yung iba nagiging batang isip lalo kung kailan nagkakaedad.
0: Aray! Ito, si Clarence. Papayan, pinaparambo lang po yung mga kasamahan daw sa trabaho na si Mark Airoso at si Romel Roslin at si Kuya.
1: Ayun. Ito, si Cecil. Paparambo ko lang po itong puson ko. Mapanakit masyado. Ayan. It's the time of the month na naman. Ito, iparambo din natin si Jemima Mejares. Lady Gracia, gusto ko pong bumida sa Talk to Papa bukas. 16 years old po ako. Sabi niya dito, naku, problema love life to, mga to. Bebe girl, sige, PM ka lang.
0: Si Miguel Alfonso, pinaparambo daw yung kanyang sarili kasi nagulat daw siya Lunes eh nandito raw si Lady Gracia. Oo, magulat ka, may mga...
1: Magulat ka, pag ako umabsent, hahanapin niyo ako. Pag nandito ako, tatanungin niyo, ba't nandito ako? Hindi ko alam kung saan ako lulugar.
0: Ay, hindi na talaga pag uncourteous ng barangay.
1: Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Ayan, si Diana Francisco, mother-in-law daw niya na si Mamita Clara. Araw-araw po siya nakikinig sa inyo. Mamita Clara Mancilla, saka lang matitigil kapag kailangan ng i-charge yung Bluetooth speaker niya. Pagaling ka, Mamita. Kinati Bell din daw na masipag. At sa responsible niyang husband na si Jason, maraming salamat po.
0: Full tank kayo!
1: Ramo kayo!
0: Si Wen, pinaparambo daw yung kanyang anak na napakabagal kumain. O, di mo sinabi ko sino yung anak mo. Si John Kenneth, papayuhan pa Lady Gracia, pinaparambo lang daw niya yung mabait na daga na dumali ng almusal na niluto niya. May takip na nga, natanggal pa rin. Bili tuloy ulit ng bagong almusal.
1: Sure ka ba na daga yan? O baka naman yung kabahay niyo lang yan? Baka naman na yan yung dagang walang balbon. Ano?
0: Malaking daga yan.
1: Malaking dagayan.
0: Nakapagbuklat kahit may
1: takip. Ayan, ito rin si Bert Dimaywat. Parambo ko po yung sarili ko, Lady Gracia, panay ang kain ng mangga, nakakaubos ng 20 pieces isang araw. Grabe naman. Acid reflux is, waving, ha?
0: Ay! Ang sarap kasi kumain talaga ng mangga.
1: 20 pieces isang araw?
0: Pero hinahinay lang din naman.
1: Tama naman. Grabe naman yung 20 pieces isang araw, babe.
0: Baka naman yung mga bubot pa, yung mga maliliit.
1: Sasabihin ko sana, mag-PT ka na.
0: Mag-PT?
1: Oo, kaso lalaki pala siya. Bert, ano pa sabi na dyan?
0: Si Mary Jean, pinaparambo daw yung asawa niya na si Mark Alcantara. Ayaw daw paawat sa trabaho dahil sobrang sipag. Si Huli ito, pinaparambo daw yung kanyang kapitbahay. Daming aso, hindi marunong maglinis ng dumi ng aso. O, yun yung dapat na sana ginagawa ng mga may-ari ng aso.
1: Oo.
0: Amo.
1: Kung hindi yung amo, yung lagyan nyo ng diaper.
0: Oo.
1: Ito, si Flores Salazar, paparambo daw niya, kaka-open niya lang daw ng radyo, galing school yung anak niya. Ay, oo nga, kasi first day of classes po ngayon.
0: Uy, sa mga doon sa may Sarangani, yung mga first day of classes, ako'y na sobrang nahabag na nalungkot doon sa aking nabalitaan sa GMA News.
1: Nakakaaway yung mga bata, nakikita mo yung mga bata, tapos nagpapanik na din yung mga magulang nito, for sure. Mm-hmm. Sana wala talagang casualty.
0: Ang lakas ng lindol,
1: 7.8 magnitude, mga kabarangay. So, kung may mga kakilala po kayo doon, kumustahin nyo po sila. And para maging updated po kayo, i-check nyo po ang GMA News at makinig din po sa DZWB594 para maging updated sa mga kaganapan ngayon doon sa Sarangani. Mag-iingat po at pagdasal po natin sila na makabangon.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ang sakit kasi unang araw pa naman ng klase para sa mga kabataan. Mm-mm.
0: Anyway, sa mga kapuswala natin, narito naman sa ating Facebook Live, si Zen, ni kumakain daw ng siniguelas. Sarap.
1: Siniguelas.
0: Si John Lucero, si Elviro Pablo, si Eugene Cotoban, si Prince Jared B. Nayo.
1: Ayon, sige na, pagsabay-sabay na nito, si na Caitlin Villarde, Jenny Lynn Balubal, ayan, si Kerbin E. De La Cruz. Okay, para sa inyo, full tank kayo.
0: Rambo kayo.
2: Taga Antipolo.
3: Taga San ka?
2: Taga Barangay LS.
1: Heto na ang kwento mapapakinggan sa Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Anong hindi? Halos wala ka ng panahon.

0: sa akin. Lagi ka nalang nasa trabaho.
1: Teka nga, bakit ka pa nagkakaganyan? Eh alam mo naman na malaking tulong sa atin ang trabaho ko, di ba? Baka nakakalimutan mo, marami pa akong binabayarang utang ng dahil sa pagpapagamot ko sa'yo.
2: Minsan, kung sino pa mga tao na pinagkakatiwalaan natin ng husto, ay sila pa ang unang mananakit sa atin. Ikaw, kabarangay, nakasira ka na ba ng tiwala ng taong malapit sa'yo? Pakinggan ang kwento ni Leila sa Barangay Love Stories, #BLS, Bantay sa Lakay.
3: Barangay LS 97.1.
4: Maraming salamat po sa inyo lahat na nakasama natin dito sa Talk to Papa. Bukas po ulit, ano?
5: Yes, sa mga gustong bumida, mag-PM na muli kayo sa aming mga Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N, o kundi kaya namin kay Papa Ace, P-A-P-A space A-C-E. And syempre kay Lady Grasha, pwede
4: yes,
5: rin.
4: Yes, PM nyo na rin po ako mga kabaring. At magbabalik ako on Thursday para sa Talk

ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit deodorant.

Ada Moreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: DZEX.
1: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
3: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
3: Tara na!

0: Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Mmm, sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: TGON Radio.

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Para magluluto ng itlog, Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
4: Let's lay, good food, good life.
5: Lagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.

kaya masarap na? With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinag

0: Power of Flowers for long-lasting bungo with regular system use.
1: Just love it how you're booming, girl.
2: Smell it, feel it, share it.
1: We smelling it, we feeling it. We're sharing it vibes with Palmolive.
3: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
4: Ako po si Adam Orellar po. Mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 251925 Series of 2025.
5: Get 25 pesos of Absolute Water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 251925 Series of 2025.
6: Para sa anak niyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer at electric fan para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
7: Kaya masarap na with Yorn Cubes Pork and Chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms.

0: Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Kopi ko Blanca para ititimpla ng kape. Man ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Kopi ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Kopi ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Alagang unilap yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult.
2: Am Orelar po, mga tubig iinumin, pure water, para malawater na madali. Adam Orelar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang.
4: Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 251925 series of 2025.
5: Big promo runners.

0: Bayan po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: tea and fruit drink. Kaya-kaya masarap ang strong flavors.
1: Kaya bata, pakakulang deficiency. Na yan, purple, parpo sa vitamin at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr brand chopunan na. Co is not feeding is not a breast milk substitute. Adam Orella 1. Pa hindi nyo sabon ng Kojic. Buti kaya na walang brand X sa soap ng Kojic. Based on test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard para sabon. Tanggal ang germs.
3: Scramble egg. Haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
4: Let's lay. Good food. Good life.
2: Lagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
5: Sara Guardian po. Ang mga kape ito. Ibang creamy coffee yan. Ito na. Mag-coffee ko Blanca. Tapo ng kape na. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape. Blanca. Creamy coffee na.
2: Blanca kape na.
6: Para matanggal ang dumi sa Kilbox at huwag pang ligo sa Brand X. Mag-Zilka po siyam na piso lang.
2: Ang kultis, mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng apat na piso lang SRP.
7: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi. Made from our Obe, Mango, Chuck, Strawberry, and more. Go buy available...
2: Mag

0: Pabalik-balik?
1: Ay, ang hirap!
0: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod!
1: Ano yun?
2: Maglalabas ang lakas, maglalabas sa labas, fresh kang wagar pa para sa dawla, Zerba! Mag-enjoy sa labas, hayahay ang buhay!
1: Yeah, Zerba!

0: Let's fly here. Book now to aloja.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Bakit ang half day sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala half day. Paahit na. Walang half day. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa half day. Walang half day.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa half day. Walang half day.
1: Kaya napagod sa mga bata. Pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakaksyensi. Choco. Tibay sa choco. Apunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Adam Orelar po. Tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orelar po. Kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
3: Dito sa

0: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Ako po si Adam Orellar po. Mga tubig iinumin, mag absolute distilled pure distilled water. Adam Orellar po. Muli na, June 1st, 2025.

0: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Adam Orellar po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop.
5: Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tea.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Dito

0: lakas ng tama mag-alak pa.
1: Mag-Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.

0: cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Adam Orellar po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad po, Adam Orellar, tama ang inu barkada sa inuman. Kasi, drink responsibly. Mas payag. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, magnevia mende, lev na ang walang dumi.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay, para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, mento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Kaya masarap na with Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
2: Aray ko.
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality yan.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Adam Oreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable. For regular use versus non-

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Orelar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat.

0: sinasabi sa akin ng mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na...
1: Balods. Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga. Shoot!
2: Ko-upit niya.
3: Spit mo.
2: Siyempre!

0: Ayan, how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga baklitos.
1: Ayan!
0: To the highest level. Sa Monday, Monday, Monday, all Lunes sa ating lahat, mga iniibig. Anyayahan ko po sa inyo ay bago ho kayo mamaya ay ipagdasal po natin ang ating mga kababayan dyan po sa Jensan. Dahil so far po ang ay 19 na po mga iniibot Lunes. This morning yung mga videos ng mga eskwelahan dahil first day of school pa naman this morning, di ba? Pero iniisip ko is good na nangyari yon very early in the morning, like 7:38 na umaga daw. Can you imagine kung nangyari po yung lindol during ano na? During classes hours na, during office hours, during operation hours, di ba? Eh, maaga-aga pa, wala pang masyadong, ano, wala pang magre-report pa lang yung mga magtatrabaho sa mga opisina, yung mga papasok sa school, maliban lamang po sa mga elementary, di ba, kasi they have to be, ano, they have to come early. Pero awa ng Diyos, ligtas po yung mga chikiting na mga pupils. Ligtas din yung mga teachers natin. Maraming salamat sa Diyos. Pero yung mga, ano po, mga kawani na nagtatrabaho sa mga building, yung mga staff, yung mga tauhan po na nadaganan, eh, yun po ang nakalulungkot, mga iniibig, ha? Kaya po ang sakuna, nasa Bible po yan, eh. Hindi natin alam kung kailan darating, sa totoo lang. Kaya lagi ko dapat tayo nag-iingat. Lagi ko po sinasabi ni teacher at ano po, ibilin ni Pastora Chupeta. Kaya lagi ko sinasabi, lagi ho tayong kaalaman ng may kapang. So pag ang bahay, saan man po tayo pumunta, Lord, bahala ka na po sa akin. Lord, gabayan mo po ako. At kayo namang may bahay, kayo mga anak, Lord, bahala na po kayo sa nanay ko. Bahala na po kayo sa tatay ko. Ganyan. Pag nakarating na ho kayo na malwalhati sa trabaho, sasabihin nyo, thank you, Lord, malwalhati po ako nakarating. Same thing again, kapag aalis ka na sa trabaho at pauwi ka na, Lord, bahala ka na sa akin, uuwi na po ako. Ganun lang po, wag ko natin kalilimutan sa bawat journey natin sa buhay ay dapat kasama po natin lagi ang Panginoong may kapang. Mga iniibig, ha? Kasi hindi ko natin masabi, eh. Katulad po niya, mga magulang, mga nagtatrabaho, makakarating na lang na balita, wala na yung kanilang kapatid. Wala na yung kanilang tatay, wala na yung kanilang nanay, di ba? Isang malungkot na balita na lang.

0: kamalay-malay ang pamilya na hindi na pala uuwi si tatay. Hindi na pala uuwi si nanay, di ba? Kasi nga may nangyaring di ka nais-nais. At bago tayo matulog, as I always say in my daily program, gaya ko sinasabi, di ba? Huwag ko nating kalilimutan na magpasalamat kay Lord sa buong araw na ipinagkaloob niya sa atin. At pag nagising tayo, sabi natin, thank you Lord, ginising mo ako, di ba? Kasi yung iba ho, hindi na ho ginising. Hindi na ho sila nagising, di ba? Kaya ako po, kumakapit po ako sa kasabihang every gising is a blessing. Totoo po yan, ibig sabihin, another day of challenge, another day of blessing, another day of work. Kaya kung meron po tayong mga problema, meron po tayong mga hilahil, eh wag ho tayong mapanghinaan ng loob. Oo, dahil mas marami pa ang gat ang kanilang pinapasan kumpara sa iyo. Pero sila lumalaban tapos ikaw sumusuko. Kung sumusuko ka, ibig sabihin wala kang tiwala kay Lord. Kung sumusuko ka, ibig sabihin kulang ang pananalig mo kay Lord. Pero kung lumalaban ka, ibig sabihin ipinagkakatiwala mo na sa kamay ng Diyos ang iyong kapalaran. Glory to God, diba? Yesterday was more. Dahil Monday, napakabilis ng panahon, it's already June 8, mga iniibig. June 8 na po tayo. Pakisayos po yung mga kalendaryo. Kung may kalendaryo pa kayo, ha? Eh, kasi ako pinapractice ko pa yung makalumang nakasanayan na natin, di ba? Meron tayong malaking kalendaryo sa likod ng pintuan na regalo ng isang hardware. Ewan ko lang kung meron pa kayong ganong mga kalendaryo. Although yung iba, tumitingin na sila ng pets na sa kanilang cellphone. Pero yung mga matatanda, nakagawian na nila ang pets ho. Nagbe-base sila sa calendar day, doon sa nakasambit na malaking kalendaryo na galing sa hardware. Di ba mga iniibig? Ewan ko lang kung nakaka-relate kayo, ha? Dahil Monday ngayon, ano bang ating unang segwada ng ating showbiz balita, mga iniibig? Oo, ako personal ako nalungkot dito. Itong si Ryan Bang ay official ng hiwalay kay Paula Huyong. Tama ba ako? So pag tinanong mo si nag-text si Paula sa inyo, sasabihin mo, Huyong? Huyong? Oo, dahil ang chika nga. Ang kumakalat na issue ay cheating issue. Cheating issue, mga iniibig. Oh, ito daw si Ryan Bang ay umi-eksena pa. Chumuturbo pa ng ibang kep-kepore. Nakaka-alergy ka, Ryan Bang. Pinag-chika nga sa akin eh. Sabi niya, alam mo ba si Ryan Bang ay dati siyang Jupotsky Makihonsky. Jupotsky Makihonsky. Yesterday, kasi sa kultura nila, hindi naman issue kung Jupotsky ka o Julina Magdangal. Diba? Eh, sa ating kasi mga Pilipino, very, relevant issue sa atin na ang Pilipino ay dapat ay Julina. Ang tawag ng mga baklito ay Julie Julanunski.
1: Ay, yeah.
0: O Julie. Julie, ayun, Julinski.
1: Ay, yeah.
0: Julinski. Kasi ayaw natin mga Pinoy ang mga Jupotski.
1: Ay, yeah.
0: Diba? Pag Ate V at Ini Manabat, ang Zumba Queen ng Valenzuela, I'm sure, hindi mo rin type ang mga Jupotski Makiauti.
1: Ay, yeah.
0: Diba? Marigdeng Opleda, I'm sure hindi mo rin feel ang mga Jupotski Makiauti. DJ Hendrick Val Oliva, kahit nasa Europe, Europa daw si ano, DJ Hendrick, ay feel pa rin niya ang mga ano, mga Julinski. Mga Julina. Ayaw daw niya ang may mga Capote. Eh, may nagchika nga sa akin, tita, alam mo ba, yan si Ryan bang ay nagpa-Julina na yan. Nagpa-Julina na. Kasi nga parang tinutokso siya dahil siya ay Jupotski at Jupalinski. Nakakalerski. Kasi nga pag Jupotski, di ba parang Arthur? Heritage home Marilao, Bulacan. Ganon din kay Brother Orly ng San Miguel, Barangay San Miguel, Manila. Ganon din kay Maring Alex ng Barangay Recto. Masayang masaya sila ngayon dahil bumalik na po ang frequency ng ating radyo. Mga iniibig, ha? Super good news mga Chupenatics, balik na po ang frequency ng DWAN 1206, kaya mapapakinggan niyo na po kami kay paring Jesse sa paring Jess ang ating mind Chupenatics. Napakarami po natin mga gabi. Can you imagine sila? Kaninang ako, super happy sila na finally back to radio na po ang DWAN. At hopefully, ano na ba tayo, YouTube? Then, ano ba yan? Ang tagal-tagal na. At least, ang ating mga blind, baho kasi yan eh. Oo, mga blind Chupenatics sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig probinsya. Dahil sila-sila ho nagkikwentuhan. Oo, sila-sila nagsasabi, uy, makinig ka kay Tita Chupeta. Natuwa ako nung weekend, nag-scroll ako ng followers. May isang news and current affairs manager ng isang malaking TV network. Ay! Nagpa-follow po sa akin sa inyong baklitang lingkod. To the highest level. Hindi ko na babanggitin ang kanyang pangalan, baka naman na baka maano pa yung privacy niya. Pero sabi, uy, kilala ko to ah. Isang bossing to ng News and Current Affairs ng isang malaking TV network. Pina-follow po ang inyong Tita Chupeta. At the same time, isang veteran showbiz personality. Nakita ko rin. Matagal na po ito sa showbiz. Meron din siyang podcast, meron siyang vlog, meron siyang may columns siya. Matagal na po siya sa showbiz, sa television and radio. Natuwa ako mga iniibig, fina-follow din niya po ang inyong Tita Chupeta. Ay! Nakaka-lurky! Oo. Hindi ko na rin babanggitin kung sino siya, pero kilalang kilala po siya sa mundo ng showbiz. Ayan, balikan ko na po ang kwentong Julina at mga Jupotski.
1: Ayan!
0: Ang chika, dahil nga raw, kinakantsyawan itong si

0: Ryan Bang ng kanya mga kaibigan sa showbiz. Eh, finally, aya, nagpa-Julina na siya.
1: Aya!
0: Isa na siyang certified, Julinski. Ay! Julinski!
1: Aya!
0: Kasi nga dati, nung pagdating niya sa Pilipinas, ay ano pa siya noon na Jupotski. Eh siguro napansin niya, pag may chinuturba siyang girl, ah, Jupotski, Jupotski, Jupotski ka.
1: Ayaw!
0: Sabi siguro sa kanya. Siyempre na-curious siya. Ay, mga Pilipino pala, mga Julinski ang kanilang mga rambutan.
1: Ayaw!
0: To the highest level. Pero sa akin, depende din eh. Bahagi lang kasi ng kultura natin mga Pilipino. Pero siguro masasabi kong 99% na mga Pilipinong lalaki ay mga Julinski. Kasi katulad ko, ako elementary pa lang ako na Julie na ako eh. Pero sa doktor po ako ginuli. Yung iba kasi ginuli sila sa Bayabas. Sa Bayabas. Ikaw ba parang Arthur, ginuli ka sa doktor or ginuli ka sa labaha? Pero ngayon high-tech na magpa-Julina ngayon, ha? Oo, may aparato lang na ilalagay sa ulo ng iyong rambutan.
1: Ayaw!
0: Para lang siyang can opener. I-inject siya na kalang na anesthesia. Tapos iikot na siya parang screw kakapit na sa balat. Instantly, wala na yung kapote. Wala na. O, sunggal na siya. To the highest level. O, diba? Pero ako katulad na sinabi ko, hindi kasi issue sa akin. Meron naman mga Jupotski. Pero mabangonski. Diba? Ano kasi yan eh? Hygiene. Hygiene. Meron naman yung Julina. Pero makihonski ang rambutanski. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo yan mga boys. Pag kayo po ay magjingle bells, dapat pinapagpagay. Pinapagpagay nyo. Pagkatapos yung pagpagayin ang inyong rambutan. Okay? Punas-punasan nyo ng tissue. Oo, para yung remaining droplets ng inyong jingle bells ay hindi po lumambitin doon sa balatski. Sa balatski, diba? Oh, marami hong ganyan eh, guwapo, pero pag ginamoy mo, makyauti. Makyauti ang Makyauti ang notatski. Notatski. Oo. Eh, ang chika, ito nga daw si Ryan Bang ay umaaura pa sa ibang mga girl alus. Pero ang inaaurahan niya yung mga yung mga, halimbawa, mga sales lady. Oo, yung mga girl alus sa mga, sa mga, tawag mo rito, sa mga golf club. Pero dinideny naman ni Ryan Bang, sabi niya ay I never cheated sa kanyang jowa. Diba kabago-bago pa lang nila? Oo. Eh kinasal pa nga sila, diba? Tapos yan ang mangyayari. By the way, may kinorek sa akin. Si KD Estrada ay hindi anak ni Gary Estrada. At saka ni Cheska Diaz. Si Kiko Estrada pala yung nasa isip ko noon. Oo, si KD Estrada ay separate ang parents niya, hindi hindi si Gary. Babalikan ko yung message sa akin mamaya. Oo, so alam niyo na ha. Pero si KD napakagwapo, di ba? Sa akin malakas ang kanyang sex appeal. So, sabi ni Ryan Bang, ginawa na raw niya ang lahat.

0: Oo, kaya hurting na hurting pa rin siya. Nasasaktan pa rin si Ryan Bang sa mga nangyari daw sa kanya.
1: Aray!
0: Sakit naman ang ginawa mo.
1: Mga bakla!
0: Pero ganun talaga, may pinag, ano, may mga tao talagang they are not meant for each other. So, if I were kay, ano, kay Ryan Bang, ay huwag niyang ligawan si Beng Alonso. Beng, hindi Bea, Beng Alonso. Kasi itong si Beng Alonso, pag sinagot niya si Ryan Bang, hindi magiging maganda ang tawag sa kanya, Mrs. Beng Bang.
1: Ay,
0: diba? Oo, kaya, ay, assist yung pala, Beng assist yung. Oo, kaya tong si Beng assist yung, ay pakakasalan niya si Ryan Bang, huwag na lang. Kasi ang tawag sa kanya ay Beng Bang.
1: Ay,
0: hindi maganda. Ayan po ang ating showbiz headline sa gabing ito. At syempre na kung nakaka-lurky, mga iniibig to the highest level. Sinich itich. Sinich itwa. Mga baklito.
1: Puro kayong bakla!
0: Siniti chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma. Sino itong young, handsome, hunk actor na produkto ng isang reality TV show? Oo, may kuya din itong artista. Nasa, ano, kumbaga, sila magkakapatid, eh, mga gwapo. Na-meet ko na isa pang kuya nito, napaka-gwapo, Chinito din. Yesterday once more, Mon Alvarez, ha? Baka mahulaan mo ito. Maring Angeli Gutierrez Santiago, Jovino Fredan, Teodoro Calubag Francisco Jr. ang junior na baklito.
1: Ayaw!
0: Oo. Hello kay Netsky. Babasahin ko message mo mamaya, Netsky, ha? Yesterday, super guwapo nitong athletic. May pagkasuplado pa nga eh. Lalaking lalaki sa unang tingin. Pero isa pala siyang certified.
1: Darna!
0: Dito to the highest level. Yesterday once more. Oo, at super quiet siya ngayon. Dahil meron siyang super poging papa. Oo, papa. Pero yung papa niya, ay hindi Papa Subo.
1: Ayaw!
0: Oo, hindi Papa Subo. Kundi itong si young hunk actor ang Papa. Papa Subo.
1: Ayaw!
0: Tsaka ka-lurk ito the highest level. Oo, ang galawan daw nito ay sikret-sikreto lang. Sikreto lang kasi bago-bago pa lang siya sa showbiz. At ayong mabuking na siya ay isang certified baklito.
1: Mga bakla!
0: Oo. Pero ang chika sa akin, hindi siya Hindi siya member ng Papowet Society of the Philippines. Hindi siya member ng Papowet. Oo, hindi siya makata. Hindi siya mahilig sa poetry. Kaya hindi siya certified. Hindi siya certified member ng mga Papowet Society. Member siya ng Farmville. Farmville Association. Bihin siya ang bumubungka. Nakakalerti. Oh, siya yung bungkalet. In top siya. Oh, siya yung boomer entry. The backdoor entry level. Another ay papait level, ha? Itong si Yang Hang Ak, in love din siya. In secret yun, ha? Nga. Fedan, kasasabi ko lang, Yang Hang Ak, or bagets. Hindi na bagets. Masyonda na yan, eh.

0: Masyon Dana. Masyon Daer. Oh, oh. In other words, Thundercats. Thundercats. Oh, oh. Look, look, look. First niyang pangalan at first letter ng kanyang apelyido ay magkasunod. Magkasunod sa alphabet. Pero mauuna mo na yung letter ng kanyang apelyido bago yung letter ng kanyang pangalan. Sa alphabet, yon magkasunod yon. Oo, A, B, C, D. Ah! Yun na yun, mga iniimpi.
1: Ay,
0: O, sa first five letters ng alphabet, magkadikit yon. Oo, magkadikit. Oo. Basta may kuya itong aktor din na may asawa.

0: Dahil Monday ngayon mga iniibig, ay may isang sumulat sa akin na isa na namang baklito.
1: Ay!
0: Napansin ko lang, bakit puro mga baklito sa mga letter senders ko?
1: Ay!
0: Puro kayo mga baklito? Kung hindi baklito sa mga ilan-ilan na mga Tivoli Bambam.
1: Ay!
0: Kawawa. Grabe naman kayo mag-discriminate. Maraming very successful na mga shibuli. Mga shibuli. Katulad ni paring Mars Makalintal, very successful in life, mga iniibig. Very interesting ang kanyang liham kasaysayan. Ang pangalan niya sa umaga ay Patrick. Patrick sa umaga, Patricia sa gabi.
1: Ay!
0: Nakakaloka ka ha, Patricia. Oo. Kakaiba naman to na in love siya sa isang tindero ng sorbetes. Oy, napakasarap kaya ng sorbetes, di ba? Ang pinakamasarap na sorbetes ay sorbetes ng baget. Malauhog na may kasamang kondensada. Nakaka-lurking. Na-inlove daw siya sa isang tindero ng sorbetes na ang pangalan ay Ronald Abong. Kung ano ang detalye ng kanilang love life, Patricia, na mahilig dumila-dila sa sorbetes. Mamang sorbetero na naghihintay, dila-dilaan mo ang aking sorbetes. Yan, abangan po ninyo, ha? Ang baklitos na nainlam sa tindero ng sorbetes.
1: Ice cream.
0: Napansin nyo, parang masarap pa rin yung tinatawag nilang dirty ice cream, di ba? Yun lang nagtataka ako bakit siya tinawag na dirty ice cream. Eh, hindi naman siya dirty. Ang pinakamasarap na flavor sa akin ay cheese flavor at saka buko flavor. Alam niyo bakit masarap ang sorbetes o dirty ice cream? Kasi meron siyang halong kondensada. Nakaka-alert. Napakasarap nun, diba? Yan daw ang favorite na mga sipsipimons, notamos, condensados, baklitos. Nakakalurky yan. Abangan natin ang liham kasaysayan ni Patrick sa umaga, Patricia sa gabi. Okay. Makalipas po ang ating commercial break, ay basa-basa naman ng inyong mga special

0: Trending na naman. Sino ang nag-break? Sino ang nag-viral? Lahat ng likes, shares, at chismis. Kami ang may scoop.
1: Welcome sa The Showbiz Authority.

0: Chikahan? Check! Pardagulan? Check na check! Pasikatan? Super check! Hindi hagard ang morning mo dahil kasama mo ang tambalang kukumpleto ng araw mo!
1: DJ Melody
0: at DJ Gabby, makisali sa tawanang may matututunan, makimarites to the next level, at ma-inspire to start your day with positivity. Woke up like this, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM.

0: Ayan, napagod na akong kakasayang.
1: Ayan!
0: Wala pa din. Oo. Busy ba kayo nag-EML?
1: Ayan!
0: Alala ko last, De Rosa tayo, nagbo-broadcast ako dito. Commercial break ko na, wala pa rin ganap. Sinilip ko, nag-EML yung aming pero wala na siya dito. Oh, eto pa pala, but before I forget, mga iniibig, to the highest level, okay? Ito yung isa pa natin blind item para sa ating Facebook Live mamaya. Yesterday once more. Oh, ito ay isang veteran actor, mga iniibig. Si Mitch Itwa. Mga baklito.
1: Puro kayong bakla!
0: Si Mitch Itwa, chwa. Sino itong hunk actor nung 90s? Super sikat siya nung 90s. Oh, kasi gwapo, chinito, magandang katawan. Pero yung chika na siya, na duck siya, hindi ho totoo. Ang katotohanan ay Reggie Regalado. Ibig sabihin, regular size lang siya, hindi siya yung pinoproject sa showbiz nung araw na siya ay ducks as in isa, dalawa, tatlo, may pipitikin ka pa.
1: Sip-sipin mo!
0: Nakaka-lurk ito, the highest level. Oh, ano po yun? Isa po yung myth. Nag-create sila ng myth na bigi-bigi siya. Pero sa totoo lang, regular size lang po. Pero dahil sa myth na yun, maraming girl lalus ang naghahabol sa kanya na gusto siyang jowain. Kaya marami siya na-churbang mga girl lalus nung araw. Ayun, may nakikilala siya mga super rich na girl. Ang problema, itong si veteran actor na ito ay nalulong sa sugal. To the highest level. Doon siya naghirap ng bonggang-bongga dahil nga malakas siya magsugal. Oo, kaya iniiwanan siya ng mga girlalus niya kasi mga girlalus niya, sila mga financier niya.
1: Ayaw!

To the point na pumapatol na siya sa baklitos, pumapatol siya sa matronics, pumapatol siya sa mga masyosyonda. Sa halagang 100,000 pesos. Para lang may pampuhunan siya sa kasino. Nakaka-lurky, diba, Ate V? Ang mahal-mahal ng kanyang buko juice. Ang kaya ko lang, 300. di ba naikwento ko nga sa inyo last time, meron isang hunk actor, simula nung lumabas yung kanyang sex video, maraming nakaalam ng mga baklitos na ganun siya kadax. Ganun kalaki ang kanyang rambutan. Iniibig. Pero ang booking rate niya na ngayon, Ate V, ay 250,000. Pesos. Ate V, carry mo yun. Kalurki. Ito naman daw si veteran actor. Ang charging niya nung araw ay 100K. Malaki ng 100K nung araw. Para ano siya ma-sep-sep-hore. Pero ngayon medyo masyonda na siya. Daddy-daddy na siya. Pero kung may umaaura-aura pa, syempre hindi na ganun kamahal. Pero paminsan-minsan nakikita pa rin daw ito sa kasino . Ibig sabihin hindi pa rin siya nagbabago. Kawawa naman yung jowa nito, mga financiers, yung mga girl lalo. Alam niyo minsan nakita ko to sa isang hotel, nakita ko siya personally. Naloka ako sa kanya, ang laki ng tsinaka niya, laki ng tinanda niya, nawala na yung freshness niya kasi nga kakapuyat niya sa kasino. Oo, syempre, na-stress na malala ito dahil perang involved. To the point na marami siyang hard-earned money ang tinapon lang niya sa kasino. Kaya kayo, wag na ho kayong diyan pumasok-pasok sa bisyo ng sugal. Oo. Ako, wala po akong bisyo, never. Hindi ako nagyoyosi, hindi ako nagsusugal, hindi ako nag-aalak. Ang kahinaan ko lang talaga ay malauhog na buko juice. yun ang vitamins ko. Di ba, marindeng? Pampahaba ng buhay. Kung sariwa ay junok-junokin. Pag hindi sariwa, ijura-jura. Clue, para sa second blind ano ko sa Facebook Live, Yung first letter ng kanyang pangalan ay parang hawakan ng payong. Yung apelido niya sa English ay you're a winner. Ewan ko na lang, mga baklitos. First honor natin si Kauruko Awata. Totoong tao ka ba? Ganun din, hello kay Emil Adora. Sabi ni Emil, good evening, Tita Chupeta. Ano nangyari? Nag-stagnant yung ayun. Sabi ni DJ Blowjo. Good evening po sa aming napakagaling, napakagandang tita sa ere, Tita Chupeta. Paki-shoutout naman po ang aking familia, Malianta Family, sa Naga City at Goa, Camarines Sur.
Mary Grace Bakulay. Jovino Ferdan, bumawi ka, may score ka. Mary Grace Bakulay and my daughter, baby Eviana Brielle Malianta. Sa Malinaw Albay, Kagawad Gilbert Cannon and Michelle Cannon. Meron akong kaibigang Cannon din, apelido niya tawag mo dito, Rustan, Tagano siya, Cebu. Oo. Girl Alusia. Ayan, si Kagawad Gilbert Cannon and Michelle Cannon. Hangad ko tita, ay sana bigyan ka ng malakas na pangangatawan everyday. Para healthy ka po palagi. Love you tita. From Papa Blow Joe ng Naga City.

0: Thank you, DJ Blowjo. Habuko Mangun. Sabi ni Emil Tita, please pray for Mindanao. Monica Kanishiki. Ovino Fredan, good evening Tita Chups sa mga tropang chupenatics. Also, mabuhay. Mabuhay ang mga baklitos.
1: Mga bakla.
0: Ayan, please like and follow ha, my official Facebook account, that is Tita Chupeta. And please share na rin ang ating mga broadcast para mas marami pa maka-discover sa ating masayang palatuntunan. Dahil sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga good vibes na show. Speaking of good vibes, magte-taping kami ni Nyora Pasita this weekend ng aming first YouTube channel. Oo, di ba bongga? Yesterday, ang tambalang Tita Chupeta and Nyora Pasita. Yan ang aming YouTube channel ha. Abangan po ninyo mga iniibig. Magsushoot na kami this weekend. Pero dadaan dito si Nyora Pasita sa Wednesday. Gio Eugenski, Chuchi Togeki, mga tao ba kayo? Tita Chups, ilang suway na si Aling Susan ngayon? Ito si Aling Susan.
2: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.
0: Naloloko pala ako sa June 27 ang Pride celebration sa UP grounds. Tapos sinabayan pa nitong yung white party sa World Trade Center diyan sa Roas Boulevard. Sana hindi yun ang sasabayan. Diba? Ang laki-laki ng buwan ng June. Gusto niyo pa magkawatak-watak ang mga baklitos? Sana naman on a separate date kayo. Prestigious kasi itong white party na ito. Gaganapin siya sa World Trade Center diyan sa Rojas Boulevard. Pero sinabayan niya, same date sila ng Pride celebration diyan sa UP. E di, hati ang mga baklitos, di ba? Sana sinetyo na lang ng Friday o Sunday. But not on the same day. Kakaroon tuloy ng ngayon sa online. Bakit nagsabay kayo? Parang nangyayari tuloy, parang kompetensya. Anan Corose, Chodoro Kalubag Francisco Jr., Ibarra Shiozaki, sino ba kayo? Ay, gusto ko i-congratulate si Ron Herbon. Congratulations, Ron Herbon. Dahil sumali siya sa Pride Fun Run. Pride Run dyan sa Tomas Morato. This weekend, mga iniibig ha. Pinost ko kasi yan na discover ni Ron. Kaya isa siya sa participants doon. Ayan, congratulations Ron. At susunod naman yun ay sa June 27. Yan ang pinakamalaking Pride celebration. Kasi last year, umabot yata ng 300,000 participants. Oo. Best Film Finds, hello! Emila Dora, Tita Chups, kami ang mga bakla dahil mabuhay. Mabuhay ang mga bakla sa lahat. Di ko mag-get. Hello, Leonard. Sabi niya, hello, good evening, Tita Chups, na may 20 letter Z. Ano ang sabi ni Mami D at ni Aling Susan kapag may mga baklito sa naghaharutan sa kanto?
1: Mga bakla!
0: Tita Chus, may birthday special sa program. Ewan ko kung sino. Alvin Quijado, yahoo! Present evening po, mga iniibig at sa inyo, lovable, adorable, and the undisputed radio broadcaster, host, anchor, Tita Chupeta. Tita Chupeta lang ang sakalam. Danshe na po, I love you 100 million times a day. Aba, ibang level ha. Ibang level si Alvin Quijado at hindi Quijada. Quijado. Shout out po sa former teachers ko sa Palibutan Elementary School. Na sina Ma'am Edith Carion Gonzalez, Ma'am Rosalyn Timbol, Quiazon, Ma'am Arnites, and others. Salamat po. Ron Airborne, blind item number 2, may bogang score ka. Yesterday once more, Ron Airborne. Alvin Quijado, may bogang score ka sa blind item number 2. Good evening po, Tita Chupeta. May Indian movies, Malayan, Mandarin Chinese films po, Filipino action. Oh. Ewan ko ano sinasabi ni Maring Rosemary. Tita, sorry po kung hindi man ako makakuha ng tamang sagot. Huwag ko kayong, huwag niyo po akong paluin sa duetsong. Ayun. Mapanood ko lang po kayo. Masaya na po ako to the highest level. Please pray for our kababayan sa Southern Mindanao, especially sa General Santos City. Leonard! Blind item number 2, may bonggang score ka to the highest level. Jovino Fredan! May crush daw siyang, yung crush mo naman, baklitos eh. Maring Maylin! Salcetas Valenzuela. Good evening, Tita Chupeta. Tita Chupeta, ganda. Happy Monday po, Tita. You're so beautiful. Ganda to the highest level. We love you. Ingat po palagi. God bless. Mwah, mwah, mwah. Ang saya-saya naman po, Tita. Ganda-ganda mo pa. Ay, thank you naman. Henrik Val Oliva. Tita, di mo nagawa yung magandang gabi greetings mo. The roll call ng mga Chupena. Ganyan kadetalye po si DJ Henrik Val Oliva. Bon Alvarez. Ay! Bon Alvarez, blind item number 1. May bonggang score ka. Yesterday once more. How's your dinner last Thursday with your BFF? Naku, kumain kami sa... Actually, dalawang dinner. Dinala niya ako sa Subas Spanish restaurant. Very social na restaurant. Ang in-order ko ay paella. O kasi maelya. Maelya, paella. napakasarap ng paella at saka yung chorizo ano nila, pizza. Pero yung chorizo ko nila gawa sa Spain, galing pa na Spain, in-import dito sa Philippines. Napakasarap, Diyos ko Lord. Nagpabalot pa ako. Ayun na nga, dahil maganda yung feedback, maganda yung rhythm namin ni Maring Nyora Pasita. So we decided to have our own YouTube channel. Magsishoot na kami this Friday or Saturday. Ang pangalan ng vlog namin ay Tambalang Tita Chupeta at Nyora Pasita. Para kayong mga ano, mga tsahin ninyo mga baklitos, nagkikwentuhan lang mga kabakla. Sabi ko kasi sa kanya, Mare, sa bigat ng mundo ngayon, kailangan mapagaan. Oo. Eh di ba kaya nga nag-viral si ano, si Mama, si Mother Ricky Reyes saka si Mama Rene Salud. Nag-viral siya, million views. Bakit? Kasi ganun mga light-light talk lang gusto ng mga tao. In other words, usapang baklitos. Usapang baklitos. O eto na, mga baklitos kayo. At eto pa pala, before I forget, so... sabi ninyo, Rapasita, ipapasyal kita sa ano sa bahay ko sa Green Hill. Diyos ko Lord, nalula ang ganda ng bahay ninyo, Rapasita. Walang chika mga iniibig. Oh, doon kami mag-YouTube channel sa bahay. Napakaganda. Oh. I think nabili niya yata yung unit niya ng 12 million. Mura na daw yun kasi ang ongoing rate ngayon mga 15 to 20 million mga malalaking, malaki yung unit niya eh. Siguro mga ano 50 square meters. Mga ganon, Diyos ko Lord. Sana meron din ako. No? Pero alam nyo, Senyora Pasita, siya po yung tao napaka-humble. Successful in life, pero she never flaunts it. Hindi niya fineflex. Hindi siya mayabang. Di, pag bringing up yung mga ganyan, hindi siya comfortable. Kukuruting ka lang niya. Kaya sobrang ano, so yes, gawin natin yan, condo tour vlog. Diyos ko Lord, dami niyang mga paintings, para siyang ano, modern Spanish house, mga ganyan. Marami siyang collection ng painting. Hello kay Ate Antonio Mabutol Jr., ang isa rin nga junior na baklito. Kaya Ken Adrino, hi tita, sabi ni Ken, watching from Taguig City, ayan. Thank you Ken. Ken Adrino, parang pangalan mo palang gwapo ka na to the heart. Ayan. Maring ding opleda. Blind item number 2, maring ding nakuha mo. Uh-oh. 08335, ihanda mo na yung duet song.
1: Hindi masakit sa puwet nyo.
0: Ano daw ang nationality ni Ryan Bang? Isa siyang Korean, ha? 08335. Tagal-tagal mo lang nanonood ng It's Showtime, hindi mo pa alam. Sabi ni Ate V. Manabat, good PM, Tita Chup. Sorry, nawalay ang budget para sa kanya. Ipang shopping ko na lang. Sabi ni Mara ni Ate V. Netski ng Santa Rosa, Laguna. Pleasant evening, Tita Chupeta. Fresh na fresh ka tonight, Tita. Shout out sa mga blind chupenatics. Prayers sa mga kababayan natin affected ng lindol. Ayan. Thank you, Maring Netski. Maring Deng Opleda. Thank you for always praying for me, Maring Deng. Namimiss ko na si Maring, Angeline Gutierrez Santiago, Mare. Nasaan ka?

0: Magandang gabi, Tita Chums. Itahago mo na lamang ako sa pangalang Patricia. Ang tutuko pong pangalan ay Patrick. Kaya sa umaga, Patrick po ang pangalan ko. Sa gabi ay Patricia. Ibig sabihin, Patrick by day and Patricia by night.
1: Ayaw!
0: Tita, tinutulungan ko po ang aking mother. Meron po siyang negosyong tindahan. Dito po kami sa isang bayan ng Bataan. At masasabi kong okay naman po ang business ng nanay ko dahil byuda na po siya. Kaya ako bilang anak niyang baklitos ang umaalalay sa aking minamahal na ina. Napakabait po ng nanay ko, tita. Itago na lamang natin siya sa pangalang Aling Susan.
2: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo
0: pa din. Hindi itong Susan na ito, ha? Hindi itong malditang Susan na ito dahil galit sa mga baklitos.
2: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi
0: tumigil-tigil ka. Napaka-judgmental mo, ha? Oh, si Aling Susan na judgmental, oo.
1: Ayaw!
0: College pa lamang ako, tita, ay binuhay na po kami ng aming mga magulang sa kanilang negosyong grocery store. Masasabi kong ito na yatang isa sa pinakamalakas na tindahan dito po sa barangay namin dahil mura lamang po ang paninda ng aking nanay. Medyo middle age po ako, tita. I'm already 37 years old. At na desisyon ko pong tulungan na lamang ang aking mga magulang o ang aking ina dahil byuda na nga po siya. At awa ng Diyos ay maganda naman po ang direksyon ng aming business. Subulat lamang ako sa iyo, tita, upang i-share naman ang aking gay love life.
1: Ayaw!
0: Yesterday once more. Tahimik po dati ang aking buhay, pero hindi ko naman masasabing maligalig ang buhay ko ngayon. Nagsimula po ang lahat nang makilala ko si Ronald, 27 anyos. Katamtaman lamang ang kanyang tangkad, pero napakaganda ng kanyang katawan. True legend to the highest level, tita. Muscle pa lang, talagang ulam na ulam na. Yesterday, tita, si Ronald po ang kanyang pangalan. Si Ronald po ay tindero ng manamis-namis na sorbete.
1: Ay!
0: Nakaka-lurk to the highest level. Ewan ko ba, tita, talagang naging paborito ko na ang sorbete ni Ronald.
1: Ay!
0: Ang kwento sa akin ni Ronald ay homemade daw ang kanyang sorbete. Kaya ito masarap at malinamnam dahil hinahaluan niya ang kanyang buko flavor. Buko flavor ice cream. Tatlong flavor po kasi ang lagi kong request. Ang queso o cheese flavor, ang buko flavor. At ang pinaka masarap sa lahat, ang condensada flavor.
1: Ay!
0: Nakaka-lurking. Nagsimula akong parang customer lamang ni Ronald. Tuwing dadaan niyan sa hapon, ay kumakalimbang na ang kanyang... Ay! Kumakalimbang!
1: Ay!
0: Di ba tita, ang mga sorbetero ay may bell na hawak-hawak? So tuwing kumakalimbang siya, alam ko nga nandyan na ang aking paboritong ice cream. So tuwing bumibili po ako ng sorbetes ni Ronald, ang kanyang cheese flavor, ang kanyang buko flavor, at ang kanyang condensada flavor. Ay, ipinapalaman ko pa po sa tinapay, tita. Pinagsama-sama ko ang tatlong flavor, kaya napakasarap. O, tumutulo-tulo pa sa bibig ko.
1: Ay,
0: nakaka-lurking. Kaya, dahil laging suki na po ako ni Ronald, hindi maiwasan na kami po ay magchikahan. At doon ko nalaman na siya ay binata pa. Sabi ko, sa gwapo mong yan, sa ganda ng iyong katawan, bakit binata ka? Sabi niya, broken hearted daw kasi siya, 2 taon na. Iniwan siya ng kanyang girlfriend at sumama sa ibang lalaki. Parang sa oportunidad na yon ay naiba ang pagtingin ko kay Ronald, tita. Siya ay tigang na tigang.
1: Ay!
0: Nakakalurky. Yes, tita. Naging magkaibigan kami ni Ronald. At sa tuwing dumadaan, talaga namang naiiba na ang pagtingin ko sa kanya. Lalo na kung suot niya ang kanyang mga hapit na jean. Dahil talaga namang hindi maitago ang kanyang bukol region. At obvious na obvious ang kanyang Felix Bakat. Hanggang sa isang araw, sabi ko kay Ronald, death anniversary ng tatay ko bukas, dumaan ka at magluluto si inay ng bonggang-bonggang pansit. Ah, talaga, maraming salamat, sabi niya. Thank you, Patricia. Kinabukasan tita ng hapon, ay bisita ko nga si Ronald. Nilabas ko ang favorite na luto ng nanay ko, ang pansit. Itong pansit na ito, tita, kaya masarap ay may halo siyang squid ball. Ang sabi ni Ronald, ang sarap naman pala magluto ng pansit ang mami mo. Sabi ko, traditional na kami kasi sa pamilya namin. Kaya tuwing mayroong okasyon, naghahanda talaga ang nanay Susan ko ng pansit. At sa kwentuhang yon, sabi sa akin ni Ronald, rest day ko bukas available ka ba? Parang bigla akong kinabahan, tita. Sabi ko, basta Sabado, medyo maluwag naman. Oo, maluwag naman ang aking schedule. At least, nilinaw mo na ang maluwag sa'yo ay ang schedule mo, ha? Kasi, baka meron sa'yo ang maluwag na.
1: Ayaw!
0: kaya kinabukasan, tita, ay namasyal-masyal kami ni Ronald. Pero pagdating ng medyo dumidilim na, sabi niya, halika, may pupuntahan tayo, mag-e-enjoy ka. So, in my innocent gay mind, sumama ako, tita. Pero naloka na lamang ako, tita, bakit nasa loob kami ng sementeryo. Sabi ko sa kanya, nakakatakot, bakit tayo nasa loob ng sementeryo? Sabi niya, safe dito, walang istorbo. Ay, nakakalurking. Hanggang sa umupo kaming dalawa sa isang malapad na nitso. Nagkikwentuhan-kwentuhan. Pero naloka na lamang ako nang hawakan ni Ronald ang aking mga kamay at ipinatong sa kanyang malaembotidong noches. To the highest level. Siyempre, tita, baklitos ako. Sino ba naman ako para hindi matuksong? Kaya sa sandaling ito ay naging tigaba ang aking beauty. Tigaba as in, tigaba meaning tigababa ng zipper. Pagbaba ko ng kanyang zipper, tita, naloka ako. Bumulaga ang isang malaembotidong merienda. Hindi ako nakapagpigil, tita. Nandyan na ang grasya, kaya lumuhod na po ako. Pagkatapos ng 30 to 45 minutes, tita, super enjoy kaming dalawa ni Ronald sapagkat bumulwak na ang supply ng kanyang buko juice. Dahil alam kong matinong lalaki itong si Ronald, kaya ang beauty ko ay junok-junokin ang kanyang supply. Ay, nakakalurky kayo, mag-jowa na kayo. And then, sabi ni Ronald sa akin, nag-enjoy ka ba? Sabi ko, oo naman, to the highest level. Sabi niya, ako din nag-enjoy. Ibang-iba pala ang kakayahan ng iyong ngalangala. Kaya, para kaming may special friendship ni Ronald, tita. Hindi ko alam kung jowa niya ako dahil wala naman siya sinasabing I love you. Kundi lagi niya sinasabing bilisan mo pa. Nakakalarki, tita. Habang sinasabi niyang bilisan mo pa, ay hawak-hawak niya ang buhok ko. Every Saturday, tita, parang nakagawian na naming mamasyal sa sementeryo. At doon nga ay tuwing Sabado, ako po ay nasusuplayan. Hindi lang ng buko juice, kundi ng kanyang personal na sorbetes. Nakakalurky ka, Patricia. So far, so good kami ni Ronald, tita. Walang conflict. Bumibili pa rin ako sa kanya araw-araw ng sorbete. At dito na lamang ang aking kwento ng aking liham kasaysayan. At gusto ko lang i-share sa iyo, tita, na happy ako na meron akong weekly supplier ng kakaibang sorbetes. sorbetes ni Ronald na kasintamis ng kanyang kondensada. Nakakalurking. Nagmamahal, Patrick sa umaga, Patricia sa gabi. Ayan, bogang-boga ka, Patricia, ha? Basta ang payo ko lamang sa'yo, Patricia, ay tuloy-tuloy mo lang ang iyong pagjujunok, ha? Oo. At dahil happy naman kayo sa inyong setup, ituloy nyo lamang. Balita mo na lamang ako kung mag-jowa na kayo to the highest level. At least masasabi natin, may supplier ka na ng buko juice, may supplier ka pa ng sorbetes. Nakakalurking. Nagmamahal, Tita Chupeta. Blind item number one, sagot ni Mon Alvarez. Sagot ni Mon Alvarez, blind item number one. Mon Alvarez, correctus benedictus, summa cum laude, bongga kada!

Talk Alerky! And on that note, mga iniibig, is exactly alas 11 na po ng gabi. Tatawid na po tayo sa ating Facebook Live. Type nyo lamang po ang Tita Chupeta Facebook account. Doon na po tayo tatawid. As I always say, ang sikreto po ng mahabang buhay, maluwalhating buhay, tahimik na buhay, masaganang buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Palitan mo yun ang pagmamahal, palitan mo yun ang pag-ibig, at higit sa lahat, matuto po tayo magpatawang. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: station. They bangin' na hanggang umaga.
1: Narito ang TZKS.
0: Tulog na baby, patulog na kayo. TZKS, mapapakabatog ang kasasarap.
2: Love songs, pang defects, pang road trip, pang break up, poke up.

0: Andrea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo. Mag-

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilap Quality.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlogs! Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores, at mga tindahan ng malapit sa inyo.
6: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: 1026.
1: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
2: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
4: Let's lay good food, good life.
5: Lagi magic sarap. Scramble egg ang

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: TGON Radio.
4: Yeah! This is summertime, Sasaya!

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibig. Your kid needs tibay, tibay.

0: tugis mo dito. Kanino ba dapat ibaling ang galit sa kawalan ng katarungan? Sa natatakbuhan kung inapakan ng karapatan.
1: Sino ba ang nagkamali dito at bakit nagtuturuan? Bumatulan ang una ko.

0: damit.
1: Di! Magdi-de Ultra Bango ka na! Sampay sa damit!
2: 7 pesos lang.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: I'm late. What? No ships available? Wait.
1: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
0: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
1: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.
2: Adam Orlar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
3: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
4: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
6: Teke Teke present.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifestyle at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: TGON Radio.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw na Martes, June 9, 2026. At narito na mga kabarangay.

ito na mga kabarangay, bilang ng mga napaulat na nasawi kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. O umabot na sa 35 ayon sa Office of Civil Defense. General Santos City sinailalim na sa state of calamity kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Obiyahe sa General Santos International Airport, limitado matapos itong mapinsala kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon. O ilang flights na patungo at paalis ng General Santos City, kanselado ngayong araw. Unang araw ng pasukan, maraming paaralan sa Mindanao. Binulabog ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. O ito pa, ilang mall, paaralan at iba pang establishmento sa Mindanao na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay patutupad ng ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Manifestation ng House Prosecution Panel sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case laban sa kanya formal na isinumite sa Senado. Senator Alan Peter Cayetano iminungkahe kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na dalawa silang pumirma sa mga dokumento para sa sweldo ng mga kawani ng Senado. 18 na umano'y dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico na nagtungo sa Senado pero hindi humarap sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. O 18 na umano'y dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico handa umanong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kung hindi si Senator Erwin Tulfo ang mamumuno. At kontratistang si Pacifico Curly Discaya II o inaresto ng PNP CIDG sa Senado at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisita ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa, dito na sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, at dito po ang programang Potpot and Friends, mga kabarangay, at kasama nyo na ang Team Kapoy, my name is Papa Carlo, kasama si Papa Jeppoy, mga kabarangay, hanggang alas 9, at meron kami mga social media, para maabot nyo kami, ma-message nyo kami mga kabarangay. Meron ba kayong mga pa-shoutout dyan? May request ba? Medyo maulan ngayon, no? Baka gusto nyo mag-sound trip. O, message na ako ha. PapaCarlo08 sa Facebook. And Instagram, PapaCarlo971LS. And TikTok, PapaCarlo1. Let's go na mga kabarangay. 6:06 ang oras. Ito ang Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1.

0: Put your paws up.
1: Stronger forever.

0: to siya, Pot Pro and Friends. Meron tayong live stream. GMANetwork.com/radio. Napapakinggan niya sa buong mundo. Magandang ulap po ngayon.
1: Pero kanina sa Bulacan, medyo bumuhos bigla yung ulan, pero nawala din. Siguro ilang minuto lang.
0: Oo.
1: Nagdilig lang.
0: Paaraw. 45%. Hi Siri, good morning. How's the weather today?
2: For help with that, you'll need to turn on location services for Siri.
0: Ay, Diyos ko.
1: Inutusan ka pa.
0: Maya ka na.
1: Ayaw mo ako, Siri. Napapansin ko sa'yo. Ang tamad mo na ngayon.
0: Punta tayo dito sa Facebook ko. Papa Jepoy. Good morning. Shout out, pinaka-pogi at mabait na doktor na si Estong Lazarus, nagsi-celebrate ng kanyang karawan. Happy birthday.
1: Estong, happy birthday sa'yo, Estong. Mabuhay ka, Estong.
0: Doc Estong Lazarus, mabuhay ka. Mabuhay sana lahat ng pasyente mo. Message nyo kami. Ngayon din po ay kaabang-abang ang pagbabalik ng NBA Finals sa loob ng ilang taon? 27 years. 27 years. Hindi ba lilipat ng team yung kasama mo? Naawa na ako kay Wemby. Sabi nga niya, pinauna lang.
1: Pinagbigyan lang yan. Masyado kayong mayabang. Masyado kayong mapagmataas.
0: Nagpagawa na yan ng jersey kay FD Sportswear.
1: Oo.
0: Shoutout kay Flint de Guzman. Anong pinagawa mo? Wemby?
1: Ha? Ano ba yun? Wemby yata?
0: Wemby ang pinagawa mo? Sarap pagawa niya siya ng jersey. Sombrero. Wala pa. Kasalukuyan, 2-0.
1: 2-0.
0: Oh. Ang laro ngayon sa New York. Lintik ang ticket, ano?
1: Paano?
0: $1 million?
1: Paano tayo makakapanood niyan?
0: Yung pinaka ano daw, halimbawa yung sa atin yung sa Araneta, yung General Assembly, yung bleachers, yung pinakamalayo.
1: Gen ad, magkano yun?
0: Yung pinakamalayo, $7,000,
1: $8,000.
0: So magkano sa peso yun?
1: Pa-compute.
0: 400,000.
1: 400,000?
0: Sa pinakamalayo, ha, pinakamataas. Sa Madison Square, yung ano yung court nila?
1: Madison Square Garden.
0: MSG.
1: Paano tayo makakapanood
0: yan? Yung pinakamahal, umabot doon ng $1 million.
1: Oh, yung nasa courtside?
0: Yung mga celebrity, yung mga nakikita mong mga nandun yung rapper.
1: Katabi mo.
0: Oh, yung mga halimbawa si Justin Bieber. Halimbawa si... Sino mo yung mga nandun lagi? Jay-Z, mga ganon.
1: Si Drake.
0: Oh, mga ganon. Sino pa ba yung mga ano sa New York? Yung mga... Spike Lee.
1: Si Spike Lee. Si Spike Lee. Lagi naman nandun eh. Hanggang ngayon, ha? Pumupunta pa rin yun. Ayan, si Melo. Nanonood yun. Patrick Ewing.
0: Papa Jeffoy, pa-ending ka. mati 3-0 kaya. Sino si Timothy? Ah, yung artista. Timothy Chalamet. Oo. Yung may girlfriend na... May girlfriend na Kardashian. Tama ba? O Jenner ba yan? Ano masasabi mo? First day of school, St. Isidore Christian Academy. Good morning. Welcome back. Estudyante and employee and staff. Magandang umaga sa school of St. Isidore Christian Academy. Mag 3-0 yan mamaya, biglang Branson pala ang jersey niyan, sabi.
3: Aray ko.
0: Bibigyan kitang pagkakataon.
1: Ha?
0: Hindi kami magagalit. Lumipat ka na.
1: Ang yabang nyo, hindi pa tapos yung series, tapos magsasalita kayo ng ganyan.
4: Baba, mali ka dyan, partner.
1: You celebrate too early, guys.
0: Ah!
3: Aray ko!
1: Don't do that.
0: Don't do that!
1: Masyado kayo, ano eh. Masyado kayong tiwala.
0: Sino pa ba yung mga nandun, mami? Apple David, mamaya nandun.
1: Batang bata yung jowa, ah. Apple David, ah. Kawa.
0: Sino yung...
1: Batang bata yung ano, ah.
0: Sino yung boyfriend niya?
1: Oo, yung ano.
0: Player na Letran?
1: Oo.
4: Sana, ah.
1: Batang bata, ah.
0: Okay lang yun?
1: Ha?
0: Okay lang. Okay lang
1: kung,
0: daw?
1: Kung masaya naman sila.
0: Ah.
1: Oo. Oh, ang dami kasi mga nagre-react. Kasi
0: pero baliktarin mo. Baliktarin mo.
1: Ah, lalaki yung ano.
0: Lalaki yung matanda.
1: Matanda. Tapos oh. Ano.
0: Lalaki.
1: Ano eh. Parang
0: manyak.
3: Aray ko.
1: Parang mangkanor eh. Parang mangkanor eh.
0: Bakit ganun? So, halimbawa, yung babae matanda, yung lalaki, kaka-18 lang.
1: Hmm.
0: Pero nabash, di ba?
1: Oo nga. Oo nga. Ang daming mga nagko-comment eh.
0: Parang groomer.
1: Kasi daw 18, tapos yung isang, yung babae daw 40, ganun. Pero wala 30, pa 40.
0: 30 yun, 34?
1: Oo. Wala po naman 40 yun. Bata pa rin naman yung 34.
0: Pero baliktarin mo nga yun, lalaki 34.
1: Ah, mangkanor.
0: So, ano talaga? Anong tawag doon? Age does matter?
1: Hindi
0: pa din.
1: Hindi din eh.
0: Hindi din.
1: Oo.
0: Pero bakit ganun? Pag lalaki, matanda. Tapos yung babae, kaka-18 lang. Issue.
1: Issue nga eh.
0: Issue. Child abuse. Ganun.
1: Pero pag kayo nasa sitwasyon, wala nang ganun-ganun.
0: Oo.
1: No. Pakialam nyo ba? Diba?
0: Age does matter sa mga Pinoy basher. Pedophile daw.
1: Hmm.
0: Eh kasi nga, baka ini-assume na... Siyempre, wala pang 18, nakilala mo yan. 17.
1: Mm-hmm.
0: So, minor. Siyempre, hindi naman kaka-birthday lang na in love na kagad. So, may developing stage pa yun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga...

0: Pero ano pakialam natin doon?
1: Aray ko.
2: Yun lang yun. Huwag kayong makialam ng may buhay ng mabuhay.
0: Hindi eh. Ang problema lang kasi doon, shiner eh. Gets mo? Pag shiner mo sa social media, pag-aari ka na ng mga netizens, di ba?
2: Dapat pala
0: ngayon, hindi. Ngayon, kung ayaw mong pakialaman ka, wag mo i-share.
2: Ito din naman.
0: Yung personal yung buhay, tuloy nyo. Huwag nyo na i-post, huwag nyo na i-mide.
2: Masyado ka naman din. Ito naman si Apple, masyado ka rin showy.
0: Oh, showy!
2: Huwag ka masyado showy. Ito Apple eh.
0: Gusto niyang i-share eh.
2: Sabagay, piniflex niya yung jowa niyang basketball player eh.
0: Di ba?
2: Oo.
3: Sana
2: Tapos sana ito naman si Guy eh, siyempre.
0: Sana all piniflex ng mga jowa.
2: Kasi... Yung iba kasi gusto gawing profile yung ano eh.
0: Asawa ko 39, ako 31. Totoo yung age doesn't matter. Kaso may mga mata talaga mapanghusga. Pwede yung... Sabi ko nga kahapon, pwede tayong magkita. Basta, walang makakakita.
3: Malito din, partner.
2: Well, sa mga bashers dyan, pang-inggit, pikit.
1: Aray ko!
2: Iinggit lang kayo, mga bashers kayo.
0: Pero yun nga, yun. Sabi ni, ano, if ayaw mo mag, ayaw mo ng bashers, keep it to yourself. Yun nga, shiner mo eh sa followers mo. Diba? Shiner mo dun sa online. Ibig sabihin, for public consumption na yan. Shiner mo na eh. Diba?
2: Tama.
0: Ngayon, kung may nakakita sa inyo, di mo din kailangan mag-explain. Ba? Tuloy mo lang yung trabaho mo.
2: Ginusto mo yan eh.
0: Yun.
2: Sa bagay kasi, yung dalawa na yun, walang pakialam yun. Bahala kayo dyan.
0: Pag meron kang di sinishare, Papa Jeps at Papa, parang meron kang kilala mo naman ang Papa. Nakita nyo ba kami sa online?
2: Wala.
0: Wala kayong alam.
2: Wala kayong alam.
0: Di nyo malalaman. Magaling kaming lumaro.
1: Aray ko!
2: Totoo na yung sinasabi mo, Papa Jeffoy, ah. Ang totoo na yan, ah.
0: Kilala mo naman ang Papa mo. Pa-shoutout dati ko sawa si Alexandra Smith at sa anak namin, Micaela, pagaling ka, ah. Si Jer Molina, magandang umaga. O, message nyo kami. Pero ganun nga. So, yung mga nakikinig, okay lang yon.
2: Okay lang yon?
0: Ha? Hindi, halimbawa, tinanong ko nga din yan eh sa bahay. Sa bahay. Tinanong ko yan. Halimbawa, di ba yung anak ko si Mateo? 15 na. Sabi ko halimbawa si Mateo, mag-18. Tapos ang girlfriend niya. Tinanong ko yan sa asawa ko, paano halimbawa sa anak natin yan? Ang girlfriend niya, 30 po.
2: Ano sabi ng...
0: Eh, yung asawa ko, 30 plus lang. Sabi ko halimbawa, yung girlfriend ni Mateo. 34. Eh, ikaw, ano lang. Kaidaran mo. Halimbawa, ganun.
2: Sabi niya.
0: Sabi niya, binalik sa akin yung tanong. Sabi niya ganun. Eh, paano ikaw? Sige, paano pag ganyan ikaw? Nalaman mo 34. Ay, testing muna.
4: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak lang.
0: Sabi ko, testing muna.
2: Pero ikaw, na-try mo yan?
0: Nasapak ako eh.
2: Pero sa totoong buhay, na-try mo yan?
0: Matanda? Matanda sa akin?
2: Oo.
0: Di mo malalaman.
2: Ako, I have to be honest.
0: Ay!
2: Kasi nung naging DJ ako.
0: Ang dami na nag-message.
2: Papa Jeffoy, ito.
0: Sige, talaga.
2: Kasi graduate kasi ako 24 yata. So, pagka-graduate ko, naging DJ na ako.
0: So, bata
2: ako pa lang. Nung time na yon mga 2000, ano ba yon 2006 yata, 2005. So, sa probinsya, pag DJ ka, parang artista.
0: Oo, celebrity. Dating mo.
2: So, in short, kumbaga madali akong nagka-jowa.
0: Ngayon, nagka-jowa ka, babae, matanda.
2: Yun yung pinili ko.
0: Matanda?
2: Maraming pera eh.
0: Ilan taon?
2: 33 siya.
0: Ah, 33? Okay.

0: po, o 12 yun.
1: Oo, na, pero naririnig ko yung ganyang issue kasi...
0: pero ano yun?
1: Naririnig ko yung maganda. Ganyang issue. Oh, ay sure siya kasi parang miss something nun sa lugar
0: ano
1: nila.
0: Ano yung mga dating? Parang mga Alice Dixon? Sophisticada? Mga ano yung dating?
1: Ano siya? Parang mga Alma Moreno. Yung kabataan ha? Yung kabataan. Yung mga Alma nung kabataan.
0: Morena?
1: Ah, Morena. Pero yun nga, itong issue na to, naririnig ko yan na, yung... Nandiyan na yung ano mo, mamasang mo. Oh, ganun, sugar. Oo, ganun.
0: Sugar mommy.
1: Oo. Oh. Kaya medyo nakarelate ako ng konti dyan sa issue na ganyan. Pero ako, sabi ko, wala akong pakialam.
0: Ah.
1: Oo. Oh.
0: Talaga?
1: Oo.
0: How's your sex life? Shake your body, baby. Do that. Mamatay?
1: Nangyari sa amin. Kasi ang sabi ko, mangyayari lang yan pag nagpakasal tayo.
0: Antindi mo?
1: Hindi mo ako magkakalaw. Pagkatindi talaga.
0: Antindi mo?

0: isipan ko'y gul. 3 minuto pa rin pa sa alas 7. Welcome back to the show, Bots Put and Friends.
1: Si Freddy Aguilar daw bata naging asawa.
2: Ay, oo, oh, si ano ba yun? Megan ba yun? Ay, tama ba?
1: Hindi ba anak niya yun?
2: Ah, anak niya pala yun. Oh. Sino ba yung naging asawa niya? Dati na issue din yun, no? Ang bata.
1: Ayan ang sabi ko, di ba? Pag babae yung matanda at lalaki, okay pa, pero balik ta rin mo, lalaki matanda. Bata yung babae. Madidemanda ka. Pwedeng sabihin nyo to sa akin. Noong unang panahon, may isang binatang kilala sa baryo. Araw-araw may bagong nililigawan. Mabilis siyang magkagusto at mas mabilis siyang maghanap ng kapalit kapag nabasted. Napansin ito ng mga matatanda. May isang may nakakita sa kanilang matanda. Iba na naman yung kasama. Kinabukasan, iba na naman yung kasama. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Sabi ng matanda, ay naku, para kang kuneho talaga. Simula noon, kapag may taong mabilis magka-love life o sunod-sunod ang karelasyon, pabirun tinatawag siyang kuneho. Pero bakit? Sumikat ang koneksyon ng kuneho sa pagiging mabilis magparami. Dahil kilala ang mga kuneho sa mataas na reproductive rate. Kaya sa mga ibang kultura, nagiging simbolo sila ng fertility sa pagdami ng supling. Kaya pala yung Playboy, kuneho. Hmm. Iba yung logo ng Playboy.
2: Oo, kuneho.
1: Yung magazine, kuneho. Kasi, di ba na, mabilis dumami yung kuneho.
2: Hmm. Nakita ko rin yan na pag nag-make love yung kuneho, nangingini kung nangingisay. Kita mo? Yun, di ba?
1: Tapos tatag...
2: Parang... Matutumba.
1: Parang binaril.
2: Oo, tutumba.
1: Ayun na yun.
2: Bilis eh.
1: Nakalab na tayo sa Barangay Alas page. Punta lang sa Facebook, Barangay Alas page. Oo. Oh. Napapakinggan sa buong mundo, gmanetwork.com/radio. Pero paalala, hindi nasusukat ang halaga ng pag-ibig sa dami ng naging karelasyon, kundi sa lalim na respeto, katapatan at commitment. Oh, isang paalala lang yan.
2: Don Juan.
1: Si ano, si Wamos din, na demanda yan. Bata kasi nang naging asawa. Ah, ganun ba? Ano na?
2: Ganun si Don Juan.
1: Don Juan.
2: Juan DeMarco.
1: Ano?
2: Yan yung isa sa pinakababayero, di ba?
1: Oh?
2: Parang, oo. Parang naging jowa yata. 600, 700.
1: Dami?
2: Oo. Dami. Dami niya jowa. Sana all, madaming jowa.
3: Sana all.
1: Bossing sa kasi Pauline, ano? Age doesn't matter nga ni. Oh, nga, no? Si Pauline sa kasi.
2: Oh, 'di ba naabutan pa 'yan na nag Little Miss Philippines pa 'yan.
1: Layo pala, no?
2: Mhm. Upang maawa na niya.

0: Si Cleopatra pala. Dagdag ng puwet kay Bel. Bata ni Cleopatra, 30 years ang tanda ni Julius Caesar.
1: Cleopatra, ilang taon?
0: Basta 30 years yung tanda.
2: Sobrang layo. Parang ano yan ha? Dolphy at saka ano?
0: Sasha.
2: Sasha Padilla.
0: Oo nga pala, no?
1: Parang 30 din yung difference nila, di ba?
0: Ganun pa man, eh, buhay nila yan.
1: Tama.
0: Buhay nila yan. Alam mo bang walang kas... Let them. Kung masaya...
2: Kasawa mo, ilang, ano, ilang gap?
0: Nung napikot niya ako? Dalawang taon lang tanda ko.
2: Ah, dalawa lang.
0: Dalawang taon.
2: Kami kasi 7 years.
0: Ah.
2: 7 years.
0: Ang tanda?
2: Oo. Ang gap.
0: Napikot ka lang din, di ba?
2: Oo. Ayaw ko talaga.
0: Ha?
2: Ayaw ko talaga.
0: Ayaw mo, di ba? Kaso
2: wala,
0: lang.
2: Wala naman akong magawa na yun. Pikot na eh.
3: Opo. Aray ko.
2: Opo.
0: Opo. Comment lang kayo dyan. Share nyo yung live. Napapunod na kami sa Barangay LS page. Kung kakatunin mo lang o first time makinig, welcome po sa Pot Pot and Friends. Ako pa, isang dekada at kalahati ang age gap. Ah, talaga. 15 years, parang gano'n.
2: Grabe, no?
0: Oh, 15 years.
2: 15 years.
0: Eh, gano'n pa man. Basta masaya. Walang sinasaktan.
2: Walang problema. No problem.
0: Again, we are not your doctor. Do what is right for you. Tama ka?
2: Mali kami. In short, mali. Never mind.
3: Aray ko.
0: Good morning sa mga taga-Tagalog. Habang nagbabike daw, Brenda, good morning. Ingat ka sa pagbabike mo. Eh, importante dyan, eh, masaya. Ha? Ang importante, eh, masaya. Let them. Hayaan mo. Hayaan mo sila. Diba sabi nga nila? Hayaan mo sila.
2: Tama.
0: Ako, jowa ko 23, ako 38. Oh, diba? Sabi ni Rodel. Age doesn't matter. Money matters. Niwala ako dyan. Pag mali tayong pinagalaw. Pag maleta ang gumalaw.
3: Aray ko.
0: Pagalawin mo yung maleta.

0: Kabayahang was brought to you by
1: Yakult, Panalo Ka Tiyan, Cebu Pacific Air, fly to what moves you.
2: Barangay LS
3: 97.1.
2: Stronger forever.
4: Oras na bumalik ay 7:24.
5: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: CSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most

0: expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Bukod sa kunin, ano pa yung mabilis dumami? Kambing?
2: Ha?
1: Kambing? Daga.
2: Aso. Daga.
1: Daga, ano?
2: Pusa.
1: Pusa?
3: Oo. Landi yung pusa eh. Landi nun. Daming anak.
1: Daga, kambing, kuneho. Kanina pinag-usapan natin kuneho.
3: Dami din.
1: Kuneho, kambing, ano pa? Daga, pusa. Mabilis dumami. Yung mabilis talaga dumami.
2: Yung daga.
1: Daga.
3: Dami nun.
1: Oo nga, no? Bilis, no?
3: Dami nun.
1: Gulit.
3: Dami talaga nun.
1: Daga, oo nga pala. Tama. Pero may mas marami pa. Yun na yun. Daga na.
3: I think. Daga.
1: Itik.
3: Okay lang.
1: Mabilis dumami.
3: Oo, madami din yun. Itlog nun.
1: Itik. Ano pa? Message kami. Facebook. Papa Jepoy.
3: Mga ibon. Dami din ibon eh.
1: Si Ulbanius nakikinig. Mabilis daw dumami. Mga tanga.
4: Anak ka ng po.
5: Aray ko.
4: Anak ka ng po. Anak ka ng pulis.
1: Mabilis daw. Buhaya daw. Mabilis dumami.
3: Dami niyan. Dami niyan.
1: Basketball, ang daming buhaya. Gagawan sa reels.
3: Highlight.
1: Gagawan sa highlight. My day. Good morning. Speaking of buhaya, may nakikinig sa ating buhaya, si Toy Beat. Pagdating sa buy and sell, buhaya to, hype na to.
5: Aray
3: si
5: ko.
3: Mr. ano yan? Tawag dito.
1: Galit ba kayo kay Boy AC Garage? Punta kayo sa Toy B, Toy Cars. Oh. Walang bula. Lapin nyo yung Toy Cars.
3: Si Mr. Bukol.
1: Lata all the way. Diskumpiyado ba kayo?
3: Mr. Bukol.
1: Lapin nyo lang yung Toy Cars. Lata all the way. Quality. Walang bula.
3: Pag bomba, bumula eh.
1: Bukol.
3: Bukol all the way.
1: Ano ba kayo pang mabilis dumami? Magandang umaga sa inyo lahat. Babalik ang Potpun and Fest. Commercial lang tayo kay Alice.
6: Barangay LS
7: 97.1
8: Stronger
6: Forever.
9: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapa-aray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Barangay LS
7: 97.1
8: Stronger
6: Forever.
10: Ang galing! Pang matagalan?
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
15: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo, at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilabian.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: It's a belly friend.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS 97.1. Number one.
6: Stronger.
7: Pinatibay.
6: Forever.
7: Habang
5: number one.
8: Malunggay pandisal.
9: Kumain na ba kayo?
10: Gay pandisal.
9: Araw malalata kayo. Kanina pa kami nagpapasaya rito. Walang kaano-ano.
11: Walang kaano-ano. Hindi kayo nagpa-participate ha. Minus kayo.
9: Pandisal! Magandang umaga. Welcome back to Pot Put and Friends. Sanang lakad mo, Bitoy?
11: Ha? May titingnan daw eh. Unit?
9: Ano?
11: Views. Sariwa.
9: Sariwa, anong sariwa? Binahayan.
11: Binaha ba yun?
9: Bangga yan.
11: Inalok ba sa'yo yun dati?
9: Inalok sa akin, tabingi.
11: Tabingi?
9: Tabingi yung chassis.
12: Aray ko.
11: Pinilihan ko naman, okay naman lahat. Ha? Baka yung mayari yung tabingi.
9: Tabingi yung panga.
12: Aray ko.
9: Welcome back to Pot Pulit Fest. 7:40 oras ngayon Tuesday, June 9. Kiri na kamot, pinapay parang anusal. Mga manok po, mabilis dumami.
11: Madami din. Manok. Mabilis.
9: Shoutout Sicho Quadra, Barangay San Vicente, Bamban Tarlac.
10: Kayo?
9: Masugid na tagapakinig. David Marvin Fajardo. Welcome to Pot Pulit and Friends. Marami na mainit at sobrang healthy. Kapitbahay namin, Paps, 11 na anak, buntis pa ngayon yung babae.
12: Aray ko!
9: Entindi ah.
11: Mabilis din yung mami yung kapitbahay nyo.
9: Bilis ah. Oh, sino pa?
10: Bizarre.
9: Anay!
8: Malunggay pandis.
9: Sabi, anay daw. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Anay, langgam, langaw.
11: Anay. Sa amin kasi giatay.
9: Tapos sa Tagalog, gianay.
12: Aray ko.
9: Sa Bisaya,
11: giatay.
12: Aray ko.
9: Ang bihira naman, no?
13: Ay, pod ganit pag binurigo.
9: Ano ba yung hype na mabilis dumami? Sabi ni Robert, hamster. Chismosa rin po, mabilis dumami yung chismosa. Sino pa? Scout Castor. Scout Castor Cryons Incorporated, nakikinig kami. Marvin, JM, Elmer, Jason, Peter, Ronel, Andre, Noel, Mark. Mga hype na mabilis dumami. Message nyo kami. Ang mabilis daw dumami, buni, hadhad, bungang araw, mabilis dumami.
12: Aray ko!
11: alam mo, Papa Jeboy, ang pinakamabilis dumami?
9: Buni daw eh, buni. Magpalit ka kasi ng brief, Jobis!
11: Ang pinakamabilis dumami, yung utang.
9: Utang?
11: Hindi yung pera, yung utang. Ang bilis dumami ng utang mo ah. Palista ka lang ng palista dyan ah.
9: Patong-patong na. Message kami, Facebook ko Papa Jeppoy.
11: Papa Carlo 08.
9: Huwag kang titigil umutang hanggat
11: hindi ka nakukulong.
12: Aray ko.
9: Shoutout lang inanginig sa Karuatan, Valenzuela. Marlon Aquino. Magandang umaga. Dennis. Kapiral, hamster. O nga, no? Bilis din dumami yan. Tama. Sip-sip sa trabaho, marami.
11: O, eto si, ano, si Nino dyan sa QC City Hall. Magandang umaga.
9: Kamote, riders, mabilis dumami.
11: Langgam daw, mabilis dumami.
6: Oo, kamote, ang dami dyan sa ano.
9: Nakakahawa.
6: Oo, nakakahawa.
9: Nakakahawa. Na ano kasi, tinutularan eh. Akala tama eh. Akala ano, gaya-gaya eh. Naggagayahan eh. Diba?
6: Tama.
9: Eh kung magandang halimbawa ang paggagayahan, mabilis din dadami ang magandang halimbawa.
11: Pero bakit tayong mga gwapo ano lang? Hindi, ano eh.
9: Paunti ng paunti.
11: Paunti ng paunti.
6: Nalalagasan? Nalalagasan?
9: Hindi na nadadagdagan, no?
6: Oo, nababawasan pa. Tayong mga gwapo.
11: Pero yung mga...
6: Manyak.
9: Madami?
6: Madami.
13: Mali ka dyan, partner.
9: Mabilis din. Ano pa? Tumador ng gin. Kalamansi, madaling dumami yan. Mabilis mamulutan. Marami rin yan. Ano ba? Mga hayop na mabilis dumami. Dito sa amin, mabilis dumami. Nagsasabong.
6: Gusto mo ano, magkapera. Kaya dumadami sila.
9: Ang bihira kayo.
6: Ang daming gusto magkapera.
9: Ako, doon ko nagsasabong. Dalawang manok na lang pipiliin ko, malipa.
6: Malipa, ano?
12: Aray ko.
13: Oh, mali ka dyan, partner.
6: Dalawa na lang pipiliin eh. Hindi ka pa mananalo.
9: Oo.
6: My goodness.
9: My goodness. Hindi ko kaya yan. Hindi ko, ayoko na. Hirap niyan. Basketball na lang tayo.
6: Bangan nyo mamaya ha, kung paano dudurugin ng San Antonio Spurs ang Knicks.
12: Aray ko.
6: Ito na yan. Mamaya, dudurugin na yan.
9: Bibigyan kita pagkakataon.
6: Ha? Wala.
9: Lumipat ka na sa New York Knicks.
6: Ay, hindi.
9: Sa amin ka na.
6: Pag solid, solid tayo. Hindi pwede yung...
9: Nagtatanong nga pala si Abe, Flint D. Guzman, si FD Sportswear, nagtatanong.
6: Eh, sayang kahapon, oh.
9: Saan daw padala yung jersey? FD Sportswear, nag-message, oh. Abe, saan padala yung jersey? Abe! Sa bahay, Abe. Yan yung jersey natin.
6: Pwede.
9: Kuto daw, mabilis dumami. Nakalive tayo Facebook. Barangay Elas sa Facebook page, GMA Network website, live stream. Sa buong mundo yan, napapakinggan. Bukod sa utang, ano pang mabilis dumami?
10: Hey, clamboy.
9: Babaero.